0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu ne ya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Wefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Kankwanjule muna bya njigiriza, elu msomeso wa mkukutifu, Alhaji Yakubu Mwesigwa, akulete de somero, elia Island National Primary School, ematuka kulugudu lese muto, somero liachilo naba vewelu, diabana aba wala naba lenzi, lisa abisa maguru abiri, elanga liku msinji kwa abusiramu, ninga naba madini naba lala mua nilizibwa, aba somesa batende kebulunji, atenga basura kusomero, endabila yabana nunji, nganese chulite yesi gika, school fees soboka, nomu hizo mfalisa angusanga kusomero, esomero lina nechi sawe, omuzanyule mizanyo, okuandika baizi, ugeenda masa au kusomero, buliru naku, okuva kunasare, kutuka kuchibine chomkaga. Island Nasland Primary School lisa angiwa matuga kumabanda kilomita emu kulugudo lwese muto nga wakavawe boleze motoka elanga liranya Walda Head Senior Secondary School okumanye bisinga wu 0705 78 98 82 oba 0732 45 93 oyogerene director ye nyini Island Nasland Primary School ematuga kulokute ndekero mwana asobole kuwangule ensi
3: Island Primary School lyokugamba mazima
4: kale beranga te munango twala eyo omwana wo mungeri emu oba endala buli kimu kijja kutambula bulungi nnyo mpola mpola mungeri emu oba endala olunaku luba lwa kubirimba mu kibanji bulungi nnyo tubandi bannaffe abaligan babeera bakugu nnyo musaidi z'okubeera nti ate munange bakujjanjaba musaidi zizombi kyekikuluma osirikiri nakyo bbanga ki bali bakijjanjabyeko nechigana jango mu bannaffe aba Reagan bajja kubeera ngaate bakujjanjaba basoka kukebera oluvannyuma ate kibazudde mu kyobagambye ate ne balyoka bakijjanjaba njagala musabo alamuze ku ggwanga oluvannyuma ate atubuulire ki olwaleero kyatuteekedde teekedde
5: ampuliriza omulungi nkulamusizza nnyo nnyo ddala kwebale kubeera Katonda nga akyakuwadde obulamu mwebaze bw'oba okyasobola okubaako kyokola kyonna Katonda mwebaze nnyo ddala kubanga okulekera obulamu gabamaanyi ge gwali eyo naawe atanaba kufuna nnyo nkenyera mwebaze nnyo ddala ate naawe alumiziddwa ebbanga ng'olina ebikuluma naye nga akyakulekedde akalembereza mwebaze nnyo mwebalize nnyo ddala ampuliriza omulungi nga nva ku buuyi buli obwa African Natural Life Massage and Herbal Center nga tuli wali ku nkulungo ya Kabaka nga wakagivaawo katono odda ku mukono ogwa ddyo olwova mu kibuga eno waliwo Stabex petrol station bw'ogiyisaako ennyumba bbiri era ku mukono ogwo ogw'ekyengulu otusanga oba ku ngalabi ya Kabaka abamu bagamba ku ngalabi oba ku nkulungo bw'oba ova ebuuyi buli ate era waggulu e Lubaga ku ddwaliro waliwo ebitaala awo bw'omala obbiyitamu era ku mukono ogw'ekyengulu awo guba gufuuse gwa mukono gwa kkono era wakati awo wetusange bwojja kulaba nga ebipande bigazi ddala n'amaka manywevu ddala ampuliza omulungi manyi bulungi nti tutambula bulijjo buli lwakubiri tuba n'akanyomero kano mu ddakiika ezitali nnyingi nnyo naye mbeebaza olwokuba nti abamu mujjumbidde nemuleta abalwadde nemuleta abatawanyizibwa ate naawe era wennyini newesitula nojja Ajat aji ali ku Power FM n'atali amazima mbeebazaako ensusso ampuliza omulungi Katonda baakuwa naawe gabanga ffe tuyina ebikozesebwa tuyina ebyuma ebikeberera ddala tuyina eddagala eriyinza okuyambako ne likuyamba Katonda n'abeera ng'asosaasira n'otereera tuyina enkola ezaffe ze tukozesa mu bukugu bwaffe okuruani abantu nga benjogedde. Ampulizo mulungi nti nga tugenda olwaliro okutambula nga be nkulagiridde simanyi ka nkusabe ntwala omukisa guno nkuwe nnamba ya simu tomanya onza okubanga gwe genda okwogera naawe ate nemba si yeggwe waliwo endwadde nge badde kutawanya ebbanga ddene kuba simu tubeere nga tusobola okuwayamu tutandika essaawa 12 ezekumakya ne tuzibya obudde paka ssaawa 2 ez'ekiro. Ennamba za simu kanzikuwe nga sikulwisiza mbadde nkuteekateeka omanye nti n'okugaba ennamba ya simu ne tukwatagana mu budde bwonna kya muwendo. 07 4 5 8 7 8 9 9 Fabarigan Bojikuba kugambye nti 07 4 5 8 9 9 manyo jetegereza bulungi eyokubiri ya MTN 07 5 3 2 9 9 njikuwa dotwe yambise obeko byoyinza okubuuza kubikwagano byobulamu kuba tuliba kugu mu ndwadde ez'emisuwa, mu ndwadde ez'amagumba, mu ndwadde zinamutta oba ensajja omuli stroke, omuli pressure, omuli sukaali oyo, omuli okusanyalala okw'amaanyi ennyo ddala, omuli okulumizibwa okw'enjawulo, abatafuluma bulungi, ampuliza omulungi, abalumizibwa ennyingo, ndowooza nja kusimbayo ekisira olwaleero, abalumizibwa mu bintu eby'enjawulo, omubiri mukoowu gulinga omukube, amazima tukwataganya. Y'ensonga lwaki nkuwadde ennamba eyo, obeeko ky'obuuza twongere okuba tusobola okukwatagana tetukebera nga tukozesa ebyuma byaffe bikalemagezi, ebyuma ebisobola kuba nti bitalaaga omubiri ne tugumanya ebuziba, kamera ezisobola okutangaaza abazi bata sikaani ne tulengera buli kimu bwe kiyimiridde, ne tulyoka tutandikira awo okukwataganya. Manya otambudde ebbanga ddene ng'olumizibwa. Olunaku lwaleero ka mbeere nga ŋŋenda nnyo ku ndwadde z'amagumba. Endwadde z'amagumba zifuuse nnamulanda. Njala mbategeeze nti abantu abasinga obungi balumizibwa. Amagumba galuma gameketa n'abulwa emirembe. Naye okusingira ddala be tutunuulidde abantu abasinga obungi badde ba migongo. Ng'omugongo tegukyasobola kutuula. Toisobola kubeera nti osobola okukola emirimu gyo nga bwe wagikolanga. Ampuliriza ggwe ali awo ng'olina omugongo gukulemeddeko ebbanga wansi eno gutujja gulinga gwe bataddemu effumu, gulinga ogukubwa ennyondo buli kaseera ng'owulira gubabirira gulimu omuliro. Amazima tukusaba nti bw'obanga owulira ekizibu ekyo nga kikuluddeko, tuyina ebyuma, tuyina enkola ezisobola okukutaasa. Endwadde y'omugongo eyo abantu abamu balaba batambula naye nga awaniriddwa enkondo. Enkondo erimu ekisipi, abamu nga bw'atambula mu katono nga bali talina nkondo eyo, ng'ate bambi ateeka emikono okuwanirira olabe nga asobola okwegololamu. Abantu abasinga obungi abakyala n'abaami emigongo gifuuse emigongo gibaluse olw'okubeera nti abamu naddala abakyala mu kaseera ak'okubeera nti bazito beetikkanga obuzito ate ne waggulu ne yeetikka. Nga bw'oba ng'oli lubuto toteekeddwa kubeera nti ate weetikka ebintu ebizito ku mutwe omugongo kusoku baluka owaluwo obugumbo obugattagana ku side yenkizi bwe malo kwaukana okazza yoketa agaba kugunga fe keta agabyuma ebisoko okutangaza nebiraba ampulizo omulungi omugongo jifuse emigongo abantu abasinga obungi baina ekizibu ekyo naye nga bobo tunulidde omugongo guva kuki omugongo gubako ebigulese eyinza okuba nga ndwadde za nkizi endwadde ezivudde ku nkizi gye bata spinal cord nga emisuwa muli munda obusuwa obutambulira mu nkizi eyo bumaze okuzibikira butandise okubeera mbutalazze ne butandika okuleeta okutujja n'owulira nga wali amasira ng'omugongo gukuluma omugongo gukutujja nga gukubuzizaako emirembe guleete mu barigani ampuliza omulungi gwe yakatwegattako ng'olina ekizibu ekyo eky'omugongo ng'ate n'akadde katono akawuliriza ennyo pulogulaamu eno ogimalako kankuwa ennamba za ssimu obeere ng'osobola ottukubira 0758 8 3 8 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 mwami na yenge nsitula yechi ntucho na echizitowa olusi kwe kufudo obuzibu abamu na abelanga atula mchifu chiwamvu abavuzi babasa abo abataksi de moroka nge migongo jikubidwa kubidwa nge rama zimamu miaka itano maso onzo kutawa na bulamu na ye oso kwelekeleza no funza akade no jantula wa omugongo guimiride kutia lwachi kula niso kutuja kubango obulamu bonna obw'omuntu nkulayirira businzira ku nkizi businzira ku mugongo gwo gwa wansi nga omugongo singa kuba teguliiwo tosobola kukakala bya mirimu gyo naddala egy'abavuzi b'emmotoka n'okutuula kwonna n'okuyimirira n'okutambula amazima byetaagisa nnyo omuntu omulamu ampuliza omulungi gwinza okubanga musujja nga gwakulwamu ne ugendera kukuba enkizi enkizi njogera kukubanga yemu kulugumba gumboro yempaji eyimiriramu obusu obutono senga bufuna obuzibu omugongo gutandika okukuluma wansi ampuliza omulungi nja kusaba oberengo osobola okujja tugukebere oba genda bagukebere ofune ebifaananyi obituleete tulabe etuyinza okikwataganya omugongo gusobola okuva ku nsigo ensigo nga ndwadde era ensigo bweba nga ndwadde olw'okuba nti kuvaako obusuwa obukoordinatinga oba obukwatagana n'enkizi omugongo gusobola okutujja jangu tumale okukebera nga tukozesa ebyuma byaffe oba gwe ogenda okwekebeza otuleetere results ezo tubeere nga tusobola okukwataganya ensonga y'omugongo ampuliza omulungi nja kukulaga nti tusobola era twesobola nga tukozesa obukodyo bwaffe n'ebyuma kubanga abantu bangi tusobodde obayamba n'obasuza emiggo abantu abamu balumwa ennyingo nga nvudde ku mugongo ennyingo ez'omumavivi ng'omuntu omulaba atambula ali mu gomesi oba ali mu kanzu ng'atambula bulungimu oba ng'awenyegera naye ng'ekizibu ekisinga obungi bw'omugamba nti njala osutame amazima akuba enduulu nga mpitirivu ne bw'aba agenda okutuula yesuula bwesuuzi mu ntebe ampuliza omulungi ng'ate sayidi yeeyiye si ya mugongo naye ng'amagulu gamuluma mu nnyingo muno tesobola kweweta zizi mbagatanye zona onzo gamba baamu kubie migo mnyengo amplizo mlonji ngazimu tujo kamara ngolieyo mkusa wabu tusobola okwatagana ne tusobola kubantu kuwonye ekizibu ekyo fe abariga natural life massage and abo center tusobola okukola massage za fe tusokose ebyuma bikakensa ne bigenda bikuyamba notwebaza noddo kwedda ne webaza amplizo mlonji ngolieyo otawanyizibwa mu mbera bwetyo tetusobola kuleka bali nimakubaye kujye tusobade tusomesa ebintu bingi tusomeseza ku stroke tusomeseza ku pressure gwe noberanga wasigalira ku mulundi guno omulwadde enango ine enkenyera yonna olumizibwa kugambye amagulu nga amagumba tegeweta tosobola kusuta maku kabuyonjo jangu tusobola kuba nti tukuwonye ekizibu ekyo oja kuvawo era ng'otwebaza ebbanga lyonobala naffe ampuliza omulungi nga gwe bebanga kyekizibu kyo era naawe nja kusaba nkulagirire nti bw'otuuka ku ngalabi ya Kabaka giyise otuuke ku Starbucks petrol station mu makkati awo waliwo ennyumba ziringa bbiri eziriraanye Starbucks petrol station eyo oba essundiro ly'amafuta ziyiseyo katono eyokusatu ye yaffe aba Regan Natural Life Massage and Herbal Center. Ate era bw'oba obuze ng'obadde olumizibwa ennyingo tosutama nga be gambye omugongo gukutawaanya nga benkunyonnyodde togezaako kubaako nga weebuuza muntu mulala kuva ku bisimu tukulagirire oyingire tukwataganye tukebere twetegereze tulabe ku namba za simu 0748 52 78 89 eyokubiri eri 0765 632 69 ekizibu ky'ennyingo ampuliza omulungi kakakasi bw'olaba zizimbye omanya waliwo amazzi agagwa mu nnyingo nyina okuyanga zibwatuka nga ne mukono muno zisobola okubwatuka mu mavivi zibwatuka zizimbiza amagulu ng'olaba vivi lyenkanankana kiro namba tosobola diweta kuliza mugo kusaidiya omugongo tosobola diweta kuliza maaso tosobola kusutama nga kivudde ku mazzi ago baita sign of your fluid nga gawedde mu nnyingo omwo nga te ga muwendo mu kuzanyisa ennyingo ebbiri ezo eva waggulu ne wansi we zeegattira oyinza okukomekereza nga n'emisuwa egimu gyezingidde wakati awo w'ebinywa ebinywa ne bibeera nga byamala dde okwetugga nga tukyasobola kufunulula wadde okwefunya okw'ennyingo jangu tukwataganye nga barigan ampuliza omulungi ngenda kuno okolayo n'abantu abasingira okufuna ekizibu ng'oggyeeko endwadde z'amagumba abalina ekizibu kya constipation obutafuluma bulungi bufuuse namulanda ampuliza omulungi naawe kandakika esigaddeyo kambeeko kyenyinza okugamba gwesooka weetegereze nti omufuluma emirundi emeka tyandibadde teeka omuntu okufuluma emirundi esatu olunaku ampuliza omulungi ogiweza oba ofuluma omulundi gumu gwoza kiva ku ki ng'ate olya ekiwera endyayo gyetegereze abantu abasinga obungi bali ebintu nga bigumu nga tebisaanidde kyenda naddala abantu abakulu abagenzi bakula myaka osobola okujja ku Regan ne tukebera lwaki kivudde ku ki ampuliza omulungi jangu tulabe be tuyinza okikwataganya abantu abamu bali emigaati n'alya emigaati ate ng'alya n'omuceere emmere eyo yombi nkalubo okwonona ssaako lumonde oba oluusi muwogo bw'aba tabikozesezanga akozesa capati ngati yali de migati ngali de ne chi no muchere ngukakasa enfulume sokudobonkalira dalala ne wesiba naye kisokutwala obuwanana bwa sente nga bakulongosa ekyenda abasinga obungi bagenze mu mbeera y'ebbasala ekyenda olw'okwetugga muli munda ng'emmere tetambula omuntu n'abeera ne gaasi omuyitirive ennyo mu lubuto n'abeera nga talina mirembe olw'okubeera nti enfuluma ye nayo si ya mulembe constipation n'agenda mu kabuyonjo naye kakabwekasa okufuluma lutalo lwennyini n'akwata ku mpagi n'azireega nga kitegeeza emmere gy'olidde oba gy'okozesa weetaaga okugyekenneenya so ampuliza omulungi nja kuba naawe osobola okukwataganyizibwa ku buuyi obulala jangu tukebere jangu tulabe Reagan tukebera tujjanjaba
6: Mawulire ku mawulire. Mawulire ku mawulire. Ebyafaayo.
7: All day long.
6: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
7: Yo yo yo yo yo.
6: Kuwino. Kuwino. Munamasaka. Munamasaka. Yusufu Muhammad.

0: prices.
1: Kubirunga ebisa tuwe vienja uru. Evidi mchupa ya meals ebisa tu. Na ya meals ebitano. Waliwa ono wabuli moto. Wefu nirecho kunywa cha ona. Kuduka lio nedi kulio kumpi.
2: Ona. Freshness you can taste.
1: Ona. Akole wabari ham.
3: Echiro, chivela chuanfo. Mwebwazibide, nyewebukere de, ngabinje bibadewa. Manyebifude mu bitundu byeggwanga ebyenjawulo wano mu program Etudio Mukeze.
4: Oka tugenda gaje bukere tulabate embera weri mu bumpi mpika second kubanga tabula ebiduke ja kudachika 25 26 tugenda kose dachikanga 3 tulubwa kulaba je bukere dera ka second saba ompe je bukere de kusaidia yeyo
5: kali je bukere de mwanamuzi wa koti enkuru mu Kampala Alex Ajiji alikaba vubuka babiri basi ndise mukomera okumala ye miyaka 15
4: yes
5: bano balangwa gwa kutanga ba boda boda kufia dalidi mwaka kwa 12-19
4: ni
5: babane pichi zawe mwemu kubasi ndi kidua yu kwekuli John Boss kumugisha na lozi ya stamala manyidwe nyonga ya angamulo
4: katinori mugisha bali mwa mkazako ya kaihura alias kaihura yes oyo mugisha
5: mwemuzi ya basi ndi se mwukumi ya kumalemi ya kachukumi ya tano na yei wadi basi ndi kibuwa yu omukuru manyidwe nyonga ya angamulo tamale esabi omulamuzi akendeze ke kibonezo lwenso nti aine subi okukulembera ku gwanga
4: oyo omutemi wa omutemula omutemu omutemu
5: yagambye aine subi okulaba nga akulembera ku gwanga Uganda
4: omanyi wali emyaka ensambu za sosobasa
5: nayo bamujemu
4: babawo ne emyaka asatu
5: ya fesi omulamuzi
4: nga babutwala 5 babusibane ne maito ne badisiba kubanga teri ayinza kuweza wadi emyaka mirala asambu masa ekisoka okay jebukere de mbadde njogera jebukeredde mu bitundu ebya Croatia agatuwa ye era apartments agamba abaana bali wansi we miaka 16 tababakiriza ku social media babagobako kati gwo wasimanyi kya kolako miaka tanaweza de 16 na ye yali yoko ku social media ye girisa eno yo Croatia babajja ku mitimbagano batweza miaka 16 tokiriza ku mitimbagano era jebukeredde abavuganya government 11 bakwatiddwa. Mu bitundu ebya Zambia bakwatiddwa nga batebereziwa okubanga balina ebyokulwanyisa ebiyinza okuvira ko government okugwa. Era gye bukeredde tubaye tuwogera ku omuntu nga tayagala nga mama tayagala bawo obanga mama tayagala mukyalawo kyatuuseeko ku mama omu mutabani wewe yagenze nakwatamu omwana we n'amutta

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu ne ya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Balege mzai kamadi, ngosika sikaba zuku, uwa batuwa la
3: wa. Ande kasi inabudi mwana angengenda Kenya.
2: Ate kukola yochi.
3: Batuwa la kusumati wano wachari wesomero. Aba sume sabasiba mfilm, mbwaba na babala gabula jifilm.
2: Ukakasa.
3: Nje nganjira mwebio lekakwa nengenda.
2: Panaye, wano winasa na esome ya esome suza kumutindo kwen siyo na.
3: Hey.
2: Ryan Classic Islamic Nursery and Deep Primary School.
3: Kale kamba tuwa leyo.
4: Ryan Classic Islamic Nursery Day and Boarding Primary School. Ye esome romu za demusani do kutuwa romuana wa. Antibali na basume sabatendeke. Abali kumutindo kwen siyo na. Gadiri kumusinji kwa abu siramu. Basume sabia dini, nebia nsi. Ukugata kebia mikono. Nga nebito nebia abana babitumbura basangibwa nasa na kabulengwa ngovude ku Chebando Road bafune ku simo 0730 83 oba 0782 83 ana beba Ryan Classic Islamic Nursery and Primary Day and Boarding School e nasa na kabulengwa
5: okubulirira ku kumacha mu program etuli umukeze ne
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kubulira ko kumacha Abdulhamid Kizito Msenza la gemanya gange ndi ne mukadde wa Sheikh Yeremia Rashid Kafuma onunu gwendi na ye yomu kuba director ba Zurafa Holdings Limited te yomu kuba director ba Nabuga Baswadaka musomese eri madarasa tu muhajirin disange wa mchitenge samasaka budu ate imam wali ku masjidi Aisha inamungona nkale awantu wonna wabasomese zangu inacho yagala okubiranga weyongera obo inachuwe ya gala okumanya makulu gacho jensongo lwachi nkula gira josulu musanga singa taliwano kade saka la kuluwa wonyo kamusabe abala mseko ila tugende mbaso inshallah naam shekhe
7: naam bismillah rahman rahim alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rabbana zidna ilma wa rizukna fahma amin amin amin abali njaba kitizamu inna, abali kuchikumu safu, katonyo zemu inna, pale FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Tumwe baza, Allah subhanahu wa ta'ala, nanyini matenda gona, nanyini wayenza gona, achatu wade kublamu, tugamati alhamdulillahi, rabbil alamin.
6: Amin.
7: Tumusaba Allah azza wa jal, asoku sasana mirembe, ili washiti wa nabwa fa Muhammad, sallallahu alayhi wa sallama. Nuzangu togila kukati, tutambu, tunatogena makumi ya tanu. Episode za 15 tunachoziingira kitegeza anti twatu mu 5 somoga ko akatini 0.01 kuye kubishita bacho na kigamba tusubula kumwogera ko kumalayo ekitabo chonna tusubula mwogera ko era yetonda ntasubudde kumwogera ko kumukola ki ngachiwandika na nyine kitabo ku page rusambu mu yetonda ntasubudde kuogera kumbaka
6: sallallahu alaihi wasallam
7: kumukola ki kati ya tefa bacha alimu muntandu kwayo mbaka sallallahu tisuna bagenda mchintu chuna
6: ne page na
7: tuchalimu abana mbayana tuchalimu kuzayo tigirinti kuwa kukurane mbako mtigirotia sallallahu alaihi wasallam so watuweza balonji tumusaba Allah atusewa kusasa kwefu na wanawe tubele ya Arabu atumarizi mbwe tafubo nabu nabu nabu abu rade mufi Allah bilinga atususa innahu waliyu dhalika walqadhi alaihi tumagamanti fi halati الحزن وعندما تكون في حزن بوبيتان غولي مناقواف بينما مانكا بيجوكيري اكتبونيا بونيانتي بريروغا مو كيزيبو نوغاما انتي او غواسوسي كيكونغيري كيزيبو ايتشو كوبيري كينيني ايرا ابيف بوغاما مو باولابو انتي اومونتو ايغيريزيوا اكسبيرينس تاينا مسومسا مراسولا مسومسا kastuba ngwe experience ye kwigiriza gote musomesa kusohola era jagalo gende gende ze bintu bino omuzimbi yaigonga yaigira kuzimba ngati yageda mu class ninga yigide mu kuzimba nabero muzimbi omukugu ni bageda mu class asingo lya somesa omwana nga yaigira ku motoka kunyinyi ku motoka nabera nga avuga na dedade bati tamanyone yageda mu driving school kati ebizibu byetu jetu bela mbino nebi kuzimba nebi kuzimba omuntu ayigide mbizibu tinkana kana yigide musanyu nebi kuzibu buli ruddawa buli obeera mu nnaku oyina byoyina okujjukira nebi kuyamba okuwomerwa ennaku yo waliyo poliisi zinabasuubiza okukolayo emyezi ng'esatu egamant la tahazan tokulachi tunakuwala tunabukutuka wao netu njya kujasha la sumule la tahazan tokulachi tunakuwala obaji naba miezi 3 be mekane la tahazan ngatujja tukuwa bichebe kulaga tunakuwala insha Allah taala kati al alam alayka an ta'lama anna al alama juz'un min an numu alayka an ta'lama أن الألم ألم قولي كما قول ألم أن الألم جزء من النمو
6: جزء
7: من النمو
6: okay
7: النمو كما تقول أبرمي it is a part تشتون دو كولا كو كتير كتير تكاد كوكو مانيات أبرمي تشتون دو كو تيجا كولا إيه توي غومبا أبرمي wabuli china kula chuna chino kubano oburumi. Allah ya tondo umuntu nga teke doko kone pati oburumi. Aso kagede maso mbiya kula bionda. Ateke doko wakone, yata challenges.
6: Yes.
7: Ya tondo umutambu zenga teke doko saha kumusozi. Agenito lukedoro na utambu nde. Ni gunove Kampala mpaka Kihihi, nga uliflati wote. Ulumanyu lukendo olu jeruli. Okuve Kampala mpaka ambala ngoli flat board wino kwekebera nuka nabuzebut tichisoboka wadde munsi tumenye za malungu tuzimanye ero sinkana mukobuko ninga siya chi
6: ya malungu
7: niyo tukatayi mnoka kati annumu omuntu okula aldi amtika mu chemical yo ya oburumi kati oburumi obwolimu it is a part of okulako وبتجد دهون جو كده بقتوزا نواشي الله قالت لقد خلقنا الإنسان في كبدي
6: okay
7: نتوندو مونتو في كبدي نمسامو كيميكوز إذا ما شق إذا بيزيو أتينا كمان يتعالى غلا بيزيو نيوك مفلو مونتو ودرا درا نمسامو كيميكوز يبيزيو أتكد بيفسينغا ملابي ليميز الله الخبيث من الله يورم توف نومشام wano mbizibu Allah watakirida. Ita jibali manja gandhi na kuzubi yangu kwa tamu sichia sala. Bibi natanja kusala au. Ngayi vya mkwa tayava kuchi. Kusala. Ila gama bibi namutaja kujia kuchi.
6: Asali.
7: Wali ya watu demu zikita kita kufamu. Ngayi vizibu vizze. Ngayi vya namutaja kena kuda. Ganda kuzundi bize. Buna jibali. Kati Allah udaya ita challenge zimbla mubu. Tuna kuwala. Manyanti challenge. Chitundo mkula ku. Tosobola kula nga tufunye bikusomoza nomano mulabo mutoyo kuloza Allah tusoba musimbanga wante
6: yes
7: eh nayi mirimu natambula niya musule bigunga ibulayi minanga kugwa batambula na chi gumwa lo mutu ataka kutengenda kwati
6: ngagwa
7: agenda kuyimirira nga imide ebyaddala watu bakutambula bwati
6: ngagwa
7: ni Allah atenti omulundi yako ngabakajiza lanati
6: neimiza
7: ne tambula olabye yavula eyonte kati go muntu yakala kukulanga ante pati yobulumi yino kujambula mubu jikizi eje yini joli mu osabe Allah ajikujje musaba Allah sasa ya rab so al alam obulumi bino bolina ebikusomoza kitundu mukula olokula ila bantu banje bakulide mbigezo nga enakusina nga ebigezo Allah bya mutadde mu nawulira obulumi nga wallahi machosi zana da ku Allah la tadir banje oro ebigezo bimo kozye ko ebigezo byandi bya Allah obulumi tosobola kuwangala munsi nga tufunye ku bulumi tisoboka ojja kufirwa ojja kula losi ojja kulwala ojja bajja kutawanya naba mtu binyi basokosa ko bulumbe wangalira bajja kusako ki obulumi so kimanye nti buluna kuola jukira nti Allah yatonda omuntu mu chemical za bichi oli mu chemical oli baba ganti mpeke elimu chemical yenjaga ero julira nawe nge mpeke elimu chemical yachi era bo wadalu maboji mira gano kuli yango otedde mu kati chemical kola chi
6: mweri
7: ti chemical yo mweri kati mu chemical yo omuntu mulimo chitiwa okusinkana ebizibu okufuna kubuchi tena kuwala ojja kutelera insha Allah taala tuli kumba ka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumogira kuti tuganti okumusalira nga bogedde kulinyali ego twagambye ntikiramula kitya Enamuleyo tugenze kupati yokusatu singa bogera kulinya lenga temuli musala. Twalebe hadith abagamba nti teko musalira. Era singo sidika musango. Ra'ay yabayif. Bagan kastaba bogera ko musalira. Ugamen sallallahu alayhi wa sallam alwachi tianti yaganta ragma anfi abdi agenda wangale bubi. Chaito kuwangala bubi tigendo lwalendwa dezita bona. Beda mbwavu ngato bubamu. Nakuwa la nabiyo finye bikuveko. Chota ragma anfi. Kazeni wakama nti agenda lwale kokoro. Nyinde lwale chi? Kokoro. Echitufu wakategeza nti wangale bubi nabu. Katechidala. Ra'ayi yoku bidi. Indari jumuhuru. Bagabata. Annaha mustahabba muakada. Okumuo gira konga temuli muswala. Chidi sunna tu muakada. Okumanti kwa musali.
6: Sallallahu alayhi wa sallam.
7: Sunna si?
6: Muakada.
7: Wagamba nti chatekwa. Enamule chuka chuka muku. Nikuwa gamba nti sunna muakada. Ile kula chi? Ile manamaga nti sunna muakada ganti yukurahu. Tarukuha. Tafariyotan. Ila chitamu kubwa nti ulideba muogila kono wasidika musidisi. Kati guwe ya gala kubwa gana hii. Kastaba gila kumbaka Nabi Muhammad.
6: Sallallahu alayhi
7: wa sallam. Wagama nti mustahaba tu muakada. Nga chitamu kusidika. Atenga uteke tiki wakulachi. Mkuja kunga tu ulide. Ubanga tu gendele de. Chabida gamba hapo. Kati chitamu kugano kumusali yanga muogedeku. Nama gama chateko ya ganti chizi mastu funa no musa yangu singuba musa ya ganti. Nabi Muhammad ya gamba no sirika wachi. Yesu na rai za bachi. Zaba yivu. Katugenze fima wathin al-ikthar. Atemu kufiwa gama na tibino bio musali di ingamu. Chira mwishito musali da. Chiraka chiri sunna. Chiri chi?
6: Sunna.
7: Chiri sunna. Chiri sunna chi bishida.
3: Mbukani chikundi chunamu.
7: Matake nyu chamani nyu. Nga. Uturi kukia kuna kuluko tana. Chiri sunna musali ya nebishida.
6: Sallallahu alayhi wa sallam.
7: Bishida. Kutakida kukia kukia. Nga. Bama uzo kwa zina. Chiri sunna musali ya nebishida. Tumalaga chikula chi.
6: Kachikula.
7: Kachirika. Bama uzo kwa zina. Nga nga mkula chi.
6: Musali ya.
7: Nebi febisi kade wajyo gamanti bino bio. Bikuli nyo mkula chi. O musali ya. Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Kati. Eyo tufudayo. Tugenze. Nabi no. Jebidi. Kumubaka Nabi Muhammad
6: sallallahu
7: alaihi wasallam wadengwezo kwato yokula chi tobimanyi era wadebizo bitabira bizito ku gwe ne bikola chi
6: jebiri
7: bigambo chi dhakara ba'dhu almutakallimina fi tafsir hurufi abantu abagenda kuleve vunule nyuko tensiri fo mu Qur'an ya HTwa twagamba nabuka nyiri bagamba ku nkomerero nti asemba yo kumanya yani
6: Allah
7: ya manya chisemba yo ne bayingira huko kuyirimu ntini Allah jaba kuzechi jaba wadde aba mutakallimina fi huruf aba ogera kunyukta ensirifu mukozivunula baina chibo ogera kunyukta ensirifu ezili mubiri satu nyatan enyukta tano musura tu Maryam jebiri bimanye tubikola chi
6: jebiri
7: lwachi tubikubira matochi omanye nti chage na kulevo nene nyonga bogera kumbaka Nabi Muhammad
6: sallallahu alaihi wasallam
7: naye obuzito mwabyo ti Allahu a'lam bimuradi. Katika kama nji, Allah ya semba yu kumanya. Chicha atikiza ni nyukta ziriwa?
6: Ziru.
7: Baga mantikaf, ha, ya, ain, swad. Buri nyukta bagi inda bajitema atema. Bati. Baga nti anna al-kaf. Nyukta yani?
6: Ya
7: kaf. Min kafin. Iva mchigambo kafin. O kumalida. Ayi. Kifayatullahi li nabihi sallallahu alayhi wa sallam. Di Allah malidu mbaka nabi Muhammad
6: sallallahu
7: alayhi wa sallam. Mbeda sallallahu alayhi wa sallam. So chidi. Niwa kumaganti. Nga Allah wa yagama nti alaysa Allahu bikafin abda. So to zumar. Yastu mumu kaga. Alaysa Allahu bikafin abda. Allah siya malidu wa mudduwe. Ama kulu statement. Allah ya malidu wa mchi. Wa mudduwe. Kwa Allah usa abuza. Nga sitifama jitaya takriri. Asulu kubuza nga nyinyula. Urusi nabu zanga chivuzo. Katika wala ganti alayhi sallahu bikafi na abda. Baga ganti yukaf. Standing for. Kifaya. Allah ya malilo mchi. Umbaka Nabi Muhammad. Sallallahu asalam. Na ganti wal hau. Njati nyukuta ya hau. Kwe ganti kaf. Ha. So chidi. Ya hau. Hidayatuhu lahu. Ti Allah ya mulungamia. Bulichibagamba nochuliza. Hidayatuhu. Lahu. ti Allah yarunga mbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga Allah yagamba atya wayahdiyaka siratan mustaqima mufathi yedda ko no fathi ombaka musot fathi tugenda kujao maso inshallah agamya atya ha'u standing up for you hidayah lwachi Allah yaganti wayahdiyaka sirata mustaqima Allah agena kulunga miyako kubechi
8: egorokofu
7: kati hao tefanya makulu
8: nefanya
7: gani hidayatuhu lahu sallallahu Allah yalunga miyumbaka nabi Muhammad sallallahu asalam ganti waliyau ati yau stands for ta'id
8: okay
7: e ta'id oku ayedaka oku kuwa gira oku supportinga nga Allah ya gamba anti huwa alladhi ayyadaka binasri uri Allah ya gamba ma anfal kaga mubiri huwa alladhi ayyadaka binasrihi Allah yakusako okutasibwa kwe yakusupportinga nakola chi nakotasa benda kumbaka nabi Muhammad
8: sallallahu alaihi wasallam
7: aganti wal ayn aha kaf ha ya aha ayn wal ayn asmatuhu lahu Allah ya musamu controls na mukuma obutagwa muchi mazambi kala taala wallahu ya'simuka minan nas Allah yagenda kukuma kati aini ya asma bavula nyukuta emukwe waswadi iswa almaida kaga musam waswadi ate nyukuta ya swadi salatuhu alayhi ta Allah mukolachi aya musalila ngaba chilishtia inna Allah wa malaikatahu yusalluna sala waga swade shi sala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi kati bavunu de nyukuta tano na ganti in standards kumbaka neno standards chigamo chino kumbaka okujira okula ganti buluwa mu utasula musa ngao bama gena mukuvula bamukola chi bamusangao sallallahu alayhi wa sallam katugira kujja inshallah tuwagame tuwa inta dhahara
8: okay
7: wa in tadhahara alayhi
8: kanso kentu se ku baka baka ka fa bazura fa holdings limited angabanno basic kadala na de ngwinga Allah kuso sezano zimba mayumba ko maduka oli bize olusa bank satoja kubako asaganya bakwase byo nabyo lina zura fa holdings ajja kusoleza bulungi nyo amayumba go gwenno nga landlord bakusasula no simbo lukono no we make it that cash wo katibone babanjo mpangisa mumbere singo kubanga nyangu kubanga ate basic ba basa ngwandu makinde ku Golden Plaza okunena na paka last kankwese mu ya Haji Faruko omukubireko omanye bisingawo eri 0777 nya nkaga musatu ana munana atano mu mwenda obe ya mukadde fe Sheikh Elimi Rashid Kafuma eri 0770 m asatu nkaga mwemu abiri mu mwenda tenga SH Family Hardware ye ansa ku muntu yetaago okugula ebizimiswa bbeeri ayisatenga birungi nnyo basangibwa wakiso botuke wakiso kwata kube ligenda ku headquarters za district opos ne masijiri nolu wenyine wali SH Family Hardware ya wakiso ba bya plumbing biri mbujuvu botwala cement mbujuvu amukutwalira ku site ate mifaliso bakisaze nyebe abasubuza ba hotel aba masomero mugende mujifune ate kirungi nti ajalu na serunjo jono yakukiriza gendo gulewo account yoteke ku sente mpola mpola paka lono tukirize kiroto chukan kwesimu omanye bisinga weri 0755 nya asatu munya asatu munya atano munyoba 0700 asatu munya asatu munya atano mu nya ate byenfuna bigota nye bikuzimbye kaka yumbe bizibu ajangu wano ku Palo FM Nesing zen 10 bili zokka wano ku reception nga abakuwa bitabo okuli ebisumuluzo ebigulawo ebyenfuna ebifuna ebiseera omwana ku reddua obono bw'enkomerero ne dua kumi ng'oli mu buzibu gujja kubanga omaze okwabula obanga oyagadde kudya

0: Now watch me set the fire. This feeling younger, Shibuya can stop the boo. Kalakata, Kalakata, Mikono do. Free of fire, free of fire, free of fire.
1: Kuna mbeleze singa, kumukutu wogu singa mu Uganda. MTN. MTN Uganda erunga mizigo ekito
2: umwako guwede wamalirizo kusereke visilo vya shukuran bebizi ho echifechi la vidira habana abataina muasirizi na yulu gendo lunotelu nagwa umwaka guno tudamu ukuduka tuduka na echi gendelelwa tuduka ulo kuchiusi wabulamu wegate kuanyo muzirimu rani bili abirimu mukaga wansi wabulamu gugambanti ukuduka okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukuran bebizi ho ukuduka kwa angine kuzomweza abiri umwezo gomenda umwaka bili abirimu mukaga kukurikati overu Gogo, jangungo mtu sechi nomo, nga famire, isomero, umuzikiti, uwa kampuni yo, ate jukira nti omujozo ogwo kudukira mu, gwa mitwalo esatu joka, ubi mitwalo ebiri n'ekitundu, gwa linali siti ya KFC.
3: Jangofu nekiti yo, wano Kupal FM, neku AK, Islamic Book Center.
2: Anyo muzirimu rani, bili abiri mu mukaga, ikutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimu rani, bili abiri mu mukaga. Duko luwula mo, duko rashukura nbebizi wa administration block.
4: Sawa, zigenda kuwera tano. Ezaka la samayansi.
5: Time check. Ekulete dua.
6: Echitongole. Echa akida tu awalan. Echikutege kila darusu ya Fatihur Rahman. Yabu ni mwezi. Mubitundu vya kwangi vya njaulo. Nga kumulu ndiguno. Eriku masijide Ibn Baz. Muchibuga Kampala. Kuro mukaga. Ngena kuzo mweza abiri mubiri Agusti. Biri abiri mumukaga. Okutandika kusawa sotwezo kumacha. Okutuka kuswala ya magaribi. Masijide Ibn Baz. Kwe muziki tigali kuulika. Ogusangibwa ku kizimbe kya Nakivubo Complex opposite ne Hamu Shopping Grounds. Tosubaba mashekha abarunji mugwanga. Ebyokulya n'okunywa byonna bijja kubaawo. Byonna gabitegekedwa akida tu awalan.
7: Okole de banga dene na yobugagga buganye. WPA wetulio kuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana. Wegatte ku projects za feze enjawulo ng'eyokulunda embuzi ez'olulyo. Okula amagoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasooli nga amagoba ga buli makungula. Ngumu agribusiness kuru ya fei. Tukuyigirize ebya mebi gagawa zebidi mbulimi n'obulunzi. Tambula na femu bye nsimbi. Nga wegata ku YPA Sacco. Eno ya kuyamba okutereka ensimbi zo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fei. Ezisangibwa ku Lubaga Road. YPA Building. Opposite Access Building. Enansa na Naluvule. Okumpi na mafutaga Prompet. E Masaka ku Kampala Road. Ku mafutaga BNJ. Ate Mbalala ku High Street Palace. Tukubide ku noti musanvu noti satu. Noti noti. Noti noti. Asatu munya. Oba noti musanvu musanvu nya. Asatu mwemu, asatu mutano, atano mwemu. Omulamwa gwa YPA kusitula muntu wa wansi.
0: Uloadinga lakadeli bando, lakadeli bando, lakadeli bando.
8: Kalakata, kalakata, mikono juu.

0: beru muzadde. Chechiri cha tugamba nti obusilamu bwagamba nti ani mama, nti ani mama, nti ani mama. Bakuba mama omwana nonga wali. Teyali nyize kwenkana awo bwacho. Tato onyize nnyo. Ate gwe wayagala omwana agenda asome ku ddiini wali mukute mpola. Tata nkusaba omwana wo aba amenyese musanyiwe kuba musaayigwo. Tunuulira akasente kosize mu mwana ono okusoma university. Omwana tasomesekesebwa. Bwono omukolimira ate n'omugobe waka. Nedda musonyiwe omulundi omundi tajja kukidda mtugenze musawa ya feyo kubiri tovao
1: omukyalo musiramu musawa ya kubiri mu program abakyala bazira.
0: All right, nkwebaza nti iwebale nnyo uwebalire ddala ne nkulisaayo mu kitundu kyaffe ekyasoose. Mwebale abateesa banga abalunzi buli agezezzaako okuteesa, weebale nnyo, weebalire ddala. Era njagala okugamba nti enkoko ogiraba bw'erinnya ku kaana kaayo tekatta. Nzira y'okweri gye tubadde, enkoko bw'erinnya ku kaana kaayo tekatta. Taata nyigulukuka, omwana wo musonyiwe. Tugenze mu kitundu kyaffe eky'omukyala omusiraamu, Hajjati yamaze dda okubanga kalidde emabega w'emizindaalo gya radio Opal FM, abeera Bente Sulaimani Nambooze. Hajjati nsanyuse okulaba.
2: Nange bwe ntyo nnyo.
0: Buuza ku mulungi akulindiridde.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
0: Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillah ndi bulungi.
2: Ali bulungi wewe.
0: Mashallah. Nga nkumye. Numizibwamu katono. Naye era alhamdulillah.
2: Kicho kya bbeeyi.
0: Ntambula.
2: Tusokusasira tata wange mzee Sula twafiirwa mwami naffe.
0: Oh, kitalo bambi
2: mamusanga mu nyumba nga afiiriddemu
0: yali muwulu
2: ebintu byewuunyisa abaana babaddewo
0: mbuuzizza tonzize
2: nga bali ku kyalo okwo kwennyini
0: mbuuza yadde muwulu
2: ate gwe bakusanze mu nyumba ng'ofiiriddemu kiba kitegeeza
0: abaana babaddewo. Anyway, nenga madam teyabaddewo.
2: Madam teyabaddewo ya zero zero vanyuma.
0: Nenga babera wamu. Chitalo.
2: Okay. Kati bachabera wamu.
0: Oh, checho hey baba. Mhm.
2: Nenga alhamdulillah bwe bityo.
0: Mwamugalamiza bwa.
2: Awaka wenyini awo.
0: Bambe.
2: Bombe yo.
0: Oli kabo
2: kirirangalo.
0: Kirirangalo. Nze manyi buliya. Nze manyi buliya ve bombo.
2: Munubi.
0: Kabara suno fiseme. Ana duguta sukutu. Chigogwa. Kwe yongela yomu maase. Awa, awa, awa.
2: Ndiyo wali Vannamboze.
0: Vannamboze. Ata ila tubatu chali mbuganda.
2: Atuta kedua. Nenga bambi sasa mzei wange. Sala Allah mugumia.
0: Amina.
2: Amchisi ze mochi singu kubechirunji.
0: Amina ya Rabbi.
2: Nabuli ena viri duwa kuhumkuwanu Uganda. Allah mugumia msasira mnyoze. Nono lugendo lwa kute. Allah alimuteremu obwangu. Kuba si byangu ate ffenna nga ly'ekkubo. Kati Allah bw'akuwangazaayo ewiiki. Kiba kinene. Kiba kinene.
0: Omwaka, miezi.
2: Mwebaza ebbanga lyonna.
0: Tulina ki mu ffumbiro lyaffe leero?
2: Mu ffumbiro tugenda kutunuulira ebiyinza okuyamba omuzadde ng'omuzadde amaze okufa oba abazadde nga bamaze okukola ki?
0: Okufa.
2: Okufa.
0: Ebiyinza okuyamba omuzadde mu abasigaddewo
2: abasigadde
0: bwe mukola biyamba omuzadde wamwe
2: afudde
0: ekyo kikulu nnyo musomo mulungi nnyo ogwo
2: mu bulamu bw'ensi eno abatuwuliriza abalungi bambi mbalamusizzaako nnyo nnyo nnyo era mwebale kubeerayo nga mutuwuliriza saba Allah abawe obulungi atuweze mu bulamu bw'ensi eno ajati tuwangaala nenga tuwangalira mu mbeera y'okubeera nga tugenda buvaamu. So, mu bimu ku bigaso omuzadde oba omuntu yenna ng'afudde kubeera ng'alese omwana anaasigala amukola ki? Amusabira. Bitegeerekeka. Kubeera ng'alese omwana anaasigala amusabira. Tugenda kwetoolerera nnyo ku hadithi eno olwaleero. Hadithi yava ku Maliki mutabani wa Rabia, Allah ya muslima. Yagamba nti anna rajula mazimu omusajja kala ya gamba uwa ya buza nabinti ya Rasulallah wangu mbaka wa Allah hal ya buka hal bakia mimu birri abawaya shayun wali wachisigadecho na mkulongo sezomu za dewangi nina chinsobolo kola chona chinzo kuyamba kumuzadde wange abaru bihima bazadde bange nga nyinzo okulongosa gye bali nakyo baada wa fatihima oluvannyuma lw'okubeera nti bafudde bavuddewo bitegereke kuba so hapo na abuza alabika yali afiiriddwako abazadde ate bombiriri naye nga abuuza kiki ayinza okubakolera
0: olw'omukwano gwalina gye bali
2: omuzadde kintu kikulu era nga buli omu wano ayina muzaala oba bitegere
0: oba yali alina muzaala wadde nga
2: takyamulala oba yali alina akuzaala okuzaalibwa kwo bali bafuuka ensonga okubeerawo okwo obayambye otya singa baba bakoze eki baba bavuddewo oba omu kubona avaawo omuyamba otya kuba ye ensonga yeyokubaawo okwo omuntu abeerawo n'atuuka ekiseera ne yeerabira bazadde be kibi nnyo kati ebbaluwa gy'osomya gyati nkutteko nnyo ate omwana yalwana baddiŋŋananaani
0: ne taata
2: kyabbeeyi taata nkwegayiridde ng'afukamidde n'okufukamira diramu omwana ono kyakola kyalina okukola abamu tuli mu maziga tukaaba abazadde tetukyabakola ki tetukyabalina sahaba ono sahaba wannabbi saa sallama abuuza nti muzadde wange oba bazadde bange mbayambye ntya kubanga okubalongooseza eryo tteeka allah yalitussaako atugamba atya suratu isirai wakada rabbuka alla tabudu illa iyahu allah yasalawo dda obutabako gw'osinza okujjako okusinza ki ye ekyokubiri wabbiri lwalidaini ihsaana n'abazadde ababiri bayise buki
0: bulungi
2: balongooseze ogenda bayisa otya obulungi ng'obali wala oba ntegerekeka omuzadde omwana avuddeyo alongoose gy'oli ate
0: ebidongo bino
2: obulamu bw'ensi eno bwonna bwe tuba tuwangaala mu mbeera ey'okubeera nti buli omu alina ebimusomooza ate tewali atuuse bitegerekeka oba osanga olwaliro ng'omwana akoze ekintu naye tunulako emabega sooka weekube mu ttooki gwe wali mu myaka gy'omwana wooyo gwe wakola ki oyinza okubeera nga naawe mu kaseera ako wakolako ekintu allah ng'akizizza buki
0: naawe olabe wekibeera
2: kubanga kigambo kyammanyi yagamba nti attaarikhi yaudu nafsahu ebyafaayo byeddamu ebyafaayo bedda okola ekintu nekimala nekikola ki
0: ekidda
2: nekikomawo oba bitegere
0: ejjobe bagaa ejjobe lijjira mu mutwe olirya
2: ntikutyala muganda ddala kati sahaba ono abuuza omubaka sasalama nti abazadde bange kinkakatako okubalongooseza nga balamu naye kakati bafudde ninayo kyensigazza era nsigale nga nongoosa gye bali basigale nga banfunamu kubanga ekimanyiddwa nti omwana mulimu gwa muzadde we bitegereke kuba omwana mulimu gwa muzadde we ate omuzadde ngaetteeka olina kufuna mu mwana ono oba
0: bitegerewennyini
2: omuteeseteese otya sente omutaddemu asomye akoze atya ate ajja gy'oli ogo bamugobe oba bitegerekeka n'olwekyo agamba nti nina kyensigazzaayo omu kulongooseza abazadde bano awamu n'ekyo nga bafudde bavuddewo kaala naamu nabbi saa sallama n'amugamba nti ye olina by'olina obubakolera nga bafudde bakoze eki
0: baweddewo
2: naye ensonga zino atuwuliriza omulungi yamuwa ensonga ttaano z'okolera abazadde nga bavuddewo naye ekyennaku oba ekyessanyu nebebabeera webali era zibakolerwa
0: kakati gwa mpuliriza omulungi ogandize maama wange yafa era nebiggwa tata wange yafa era nebiggwa tewali tomujjukira nako ogabwebabafe baafa tomulowoozaako nti mu mulimu bwe guti mba ndowoozezza ku bakadde bange nti bwenkola bwe nti mba nkoledde bulungi bakadde bange bikyagenda mu maaso musomo mulungi
2: tegereka bulungi ekisookera ddala yagamba nti aswalaatu alaihima okubasabira okubasaalira okubasabira omuzadde ono ebbanga lyamala ng'ali mu nsi muno musabire aye ezo eziri mu suratu isra allah yatugamba nti yasalawo obutabaako gwe tusinza tusinze ye yekka n'abazadde tubayise buki
0: bulungi
2: bulungi tuwangale nabo mu ngeri esinga obulungi naga nti imma yabiloganna indaka lkibara abazadde bombiriri bano basobola okukula ng'oli nabo ne batuuka mu myaka nga gw'obalabirira ahaduhuma oba omu kubo au kirahuma oba bombiriri nga gw'oli mu kubalabirira gwe wangala nabyo tuli fenna allah yagamba nti fala takullahuma uf abazadde tobeekanyanga wala tanharuhuma tobakayuukiranga wakullahuma kawulan karima babuulira ebigambo bayogera nabo ebigambo nga bya bukakkamu bya kitiibwa gye bali abazadde wahfidhu lahuma janaha dhulli min arrahma allah atugamba nti kakkanya ku biwawaatiro byo awali abaki
0: abakadde bo abazadde bo
2: wabula muzadde munnange oba muzadde waffe atuwuliriza omwana akakkanyiza ebiwawaatiro byo nga allah we bwamukoze eki ate lwaki gwe osigala otabuse oba bitegerekeka nawe kakkanaku omwana ze nga allah bwamulagidde wahfidhu lahuma janaha dhulli min arrahma wakul ate ogambe bino allah abiragira mwana abigambe nga bisabira omuki
0: omuzadde
2: wakul gamba rabbi rahamuhuma mukama wange ensaba obansaasirire kama rabbayani sagira nga webandira nga ndi muki ngandi muto laba edduwa allah gyawa omwana asabire muzadde we mu nsi muno tewali atalina muzadde kakati edduwa eyo gimusabire nga mulamu ayende bwafeera sigala ng'ogimukola ki
0: omusabira
2: ng'ogimusabira tibiwadde agambye omubaka salama kyoyinza omumukolera oba kyoyinza obakolera bazadde bo abakufuddeko kubeera ngaobakola ki kubasabira obasabira allah bakole ki abakusaasirire babeere mu bulamu nga bweyagaza babeere balungi oba ntegereka owangaale nabo mu bulungi wakul rabbi rahamuhuma kama rabbayani sagira tegereka bulungi mu biseera by'okufa era kikkakatako gwe ng'omwana obeerewo osigale ng'osabira bazadde bo bano ebbanga lye banaamala nga baafa ekyo osigale okibakolera newankubadde ne mu bulamu obadde okikola ki
0: okikola
2: oba bitegerekeka ensonga eyokubiri omubaka salama gye yawa ku bazadde yagamba nti wal istigifaaru lahuma okubeera ng'obeegayirirako allah wo abasonyiwe tegereka bulungi omwana yenna mu bulamu buno nga nze naawe ampuliriza fenna tuli baana eri bazadde baffe tuli fenna ate nabo baana eri bazadde baabwe omuntu atayina muzadde yali omu adamu ne mukyala we hawa naye abasigadde tulina abaki
0: abazadde
2: olaba ne isa alaihi salaamu yatuuka ku ddala erigamba nti allah ŋŋambye wabarran biwaalidde ati annaamidde ŋŋondere maama wange newakubadde omuzadde alina atya naye allah mumulamira abeere ng'amukola ki mu bulamu bwe ate bw'aba afudde n'akulekawo kikkakatako okuwanjagira eyakutonda abeere ng'amusonyiwa olw'ensonga nti waliwo ebisigalire ebitali birungi ebitagenda bulungi mu bulamu bw'omuntu oba bitegereka buli muntu yenna ow'ensi eno tewali atuukiridde ekyo kyeŋŋambye taata waffe abaddeko olwaleero omwana alina ensobi z'akoze tetugaanyi ne musonyiwe wabazze gy'oli musonyiwe
0: naye omwana okuvaayo n'avumirira ekintu ky'okukuba ennyimba ku mufu omufu owabasiraamu
2: kati yakirabanga kikyamu
0: aba akoze omusango
2: si musango
0: okuwabula teyakonye kutaata wabula yagaye nti bana ife tuli basiraamu
2: kati mu mbeera zonna
0: wabula omusango gwe yakoze kujja tata jina muganyi tuku mfono tojayo.
2: Ahena
0: jia. Anti baliruana.
2: Ya
0: kadena sobula mutajia. Ngantu wali wafude oti omuntu. Chitegede. Ngata abana bakuzebo nda kuchi.
2: Kuchalu.
0: Chitegede. Ata mugana yo reda amulaba yo akolachi.
2: Jali.
0: Aguzen sauzo mchere nya. Abaguli denva. Alese bizindalo kugendo okwogererwa. Owulidde ata mugamba sikulaba yo ata omulwadde we yalinga akyali mulamu bajja ne basonda akasente batwala omulwadde ono munaye basobola okumujjanjaba wano muddwalire mulago yagaana ye yabagamba sirina ki
2: sente za kujjanjaba
0: wabula omufu bwe yafudde taata ye naatoola ki sente ekitegeera ezigenda Ochitegeera tata natola sente ezigenda okola ki tata natola sente kwegamba tata we yalina obusungu story ebadde ko mpanvu tata we yawa mama we omwana wani yawa omwana wa senga we wa mama we wamuita senga kwa yawe chifo kulimiramu webali mamuja mchifo echo omukazi onogobawo okulimiramu yali muna kubambi ngataina wa kulimira omwana wa senga we yamwazika ke chifo kolachi okulimiramu bwamwazi ke chifo kulimiramu na alimiramu na agama nti omwana wa senga wafe mutabani wafe yampe chifo kolachi okulimiramu kakati bwalimiramu muka mutabani wone yamuwa okulimiramu mchala wone yamuwa okulimiramu na ganti naye gwe mama ngali nye nnyo mu kifo kya fabana beche bali lowoza ante kifo kyo kiche nafe twagala okola ki okukirimamu okukikozesa
2: amakuru
0: achivemu bwati omulenzi nagamba mama we aita mama we nti senga naye abanyina kubanga ekikacha nnyoko baba mama bo namugamba nti mukadde ekifo nafe twagala okola ki okukirimiramu wali badde okireka muwala wakyagala okukola ki bamugamba okujjamu emmere ng'emmere ye etuuse talina bw'agijjamu amangu n'embiro be bamuwa n'ennaku bino ebyo ebimu byembuuse kati n'ajjamu emmere ng'akaaba n'aga nti naye naawe obunaku alina olulumi lwe yakozesa nti naawe olisirika n'osirikira ddala kitegedde omukazi bwato yali lubuto bwe yagenda muleeba
2: Nasirikira ddala.
0: Kakati ono n'omulenzi. Naga nti, ekifo kyange kye nakuwa okulimira mutukujjemu n'ogamba mukazi wange nti alisirikira ddala era asirize. Obulumi buba abadde abulina ku mutima ng'ateebereza nti ono gwe baawa okulimira mu kifo kyabwe ye yavaako kanaaluzaalo omukyala akole ki. Era agamba nti abadde akyakaabira mukazi we paka ki paka nakati kuba yaliko emmaali. Omukono gwe gwali gwe sente nge sente zijja bafuna sente eranga omwana mu mbozi era gye yatugamba gyeyampeereza wano n'agamba nti taata kigambibwa yagulako chapati n'aweereza bawone yafudde agirye naye yali aweereza maama wono nga tageti ye teyali yaani
2: ya
0: mutabani ya mti yali ya bawono wono mchala bali bava mu nimiro mchala nagwira omwami nagwira na chapati yali si yabajiwereza omwami yakola ki yajiria baba timinga mukasera oberera omuyalango va mu nimiro omwami we yajira te yakola ki bakwata yaleta ebyachi ebyokulya nababulira je byali biva ekitegedde kati oyo omwami wono omukyala yafudde n'asirika naye ndowooza bali oli yali akola revenge yali ayagala mukyala ono kakati kigamba nti n'omukyala ono baamuwa ekintu n'alya era naye obulwadde obadde bumuluma lubuto kujjula ntumbi okitegeera ng'eyali aki ekintu bwe baatuukirira taata wono nti munange maama wo kika kya maama wo omugundi we mulwadde yagamba siina yadde ekikumi
2: ata kukufa na yangu.
0: Kukufa ba yaguze nsawu nya ezomuchere. Nibekangamu. Bananyini ki? Mufu. Nagule enyama nalete ebizindalo ya omukole ya gweti se. Kakati era nalagira abagoma badije
2: bakube
0: basumulule muziki nda yandere nga yabukola ki
2: nga yabukusumula
0: musonde sete kakati omwana kwe kulaba product ya Islamic University in Uganda ya kamaliriza nakanti abafuba fe abasilamu tebakuba ki
2: ndongo
0: fe tutekako ili mwe kwatagana ne chetuliko ojitegedde soka si mwana yeka nesheho muna alimu ogede mwati kilivu wano baba deko nabone basituka nga bavumirira ki
2: ekikoleddwa
0: ne bagamba abantu nti bumubanga mugenze ku mikolo gya bannamwe bajja sanyo bajja ki mujini jya mba muyingide mu mate mujimanyi mujireke mutambule n'amateeka nga bakoze ki ifo busilamu tetukuba ndongo kuba ndongo webera sheitwani yekola ki yeberawo tetusobola kugenda kulumbera abakulisayo naffe ne tuwerayo ki amateeka so naawe omukulisayo tosobola kujja wano notandika okusumulula ki ebidongo nga towuliriza okitegedde bwe bityo bwe byakoze ki bwe byabadde omwana ensobi gye yakoze mu ndowooza kujja gye baganye kumugamba nti togenda kukola ki okuziika naye obusiraamu bukkiriza simanyi ojja kunyambako kuba onsinga okumanyaawo nsuubira nti obusiraamu bugamba okwawukanamu katono singa tatawa aba kujja ku ddiini obutamukkiririzaamu si bwe kiri awo bigaane wadde nga muzaddewo naye ng'olaba nti ekintu kyagendamu kyemwawukanya ku Allah okitegedde sirabawo simanyi naye okitegeera nze mu kukirabawo kwanga omwana yadde ataasa kitaawe era nga bw'okola ki
2: era ng'ali mu mutaasa
0: kuba yamusindika asome mu university y'obusiraamu amusomeseza mu masomero g'obusiraamu owulidde kati omwana bye yayigayo bye yayagala ayige byebyo byalina okulaga ensi nti bino tetukola ki tetubikola okitegedde omwana yasomera kakiri nagenda ku Islamic University in Uganda okitegeera kakati alabo abasiraamu nga baboja omuziki okitegeera bayimba nyimba za kafeero manyi abakwisayo baba bafiiriddwa okubika okwabwe babika nyimba ate luyimba kafeero lwe yakuba temwali mu ddiini
2: okitegedde
0: walumba ogira okubula awosula naye saawuliramu nti mukama yesu waffe tekibiri tebiriimu yakuba bintu byakuvuma walumba era kuvuma mungu ndowooza ebyo simanyi naye kale kyekyo bwekityo bwe kyakola ki
2: ekyabadde taata nanyiganya
0: bwaizikota omwana mwasula eri ku ttaka naakwata n'engoye obusungu bukambwe ennyo n'akasuka wabweru toka genda va wano kitegeera genda ensi ekugabane mukazi wange bwe yafa kweganga yaalagira ddala anyway omwana wetwogerera wano alina waali era waasinzidde okutumbula leediyo ali wa mukwano gwe omwana akaaba amaziga amangi ennyo abadde tanaba kwetegeka
2: ate yamusomesa
0: kakiri
2: ayu kati aleese byasomye atandise okubiramuza ate ono bimunyiziza munyiza
0: lwaki yagenze ku mufugo ya mugambe nti togendawo
2: anti taata ono era okugaana omwana ono okugenda ku mufu ono yategedde nti agenda kukolerayo ebitali biki bituufu ate era omwana we nga yabadde tajja kusirika busirisi nga bikolebwakole ki era ng'alina okuvaayo abyogereko naye omwana gy'oli nkugumya kyewakoze kituufu nye ate tekirina bukyamu bwakyo naaka naye yakutonda Allah wajja kuwa obufulumiro
0: amina
2: wallahi eyakutonda obufulumiro bwaki abukola ki abulina taata nkusaba weddeko wetereze kubanga omwana mwekyo talina mu nsobi neki wabula byonna byaleese bibalaabyo gwe wamusigamu tosuubira kusiga sere okungula kirala kati gye wamutwala okusoma ebyo byennyini bye bamusomesa era bye bamuteekamu abadde alina obikuteeka mu nkola alage ndiwo bobusiramu era
0: ate ate no mwana che yakoze kubango manyiwa ne Uganda tukoperera nnyo babe kuleka bidongere ne batabivumirira eyali fudde kumulirana enkeera bali sizo babibya mazina kubani neyo kati ate ntambuddeko mu bitundu ebirala osanga nga n'abasiraamu mbu balina beekolamu omulimu gwa munno mu kabi ekyalo kireeta ebidongo bibesebesa abagenda okubeera ku kisiki ekyo nga bakuba ndongo tuli ku haramu oyo haramu nze nkivumirira siya
2: endongo batekkirizibwa na musanyu naye ate mu mukolo ogw'ennaku
0: mujaganya afudde era mwana gandi tata yade musanyufu nnyo batwala mama we aita mama we nti senga tata nga musanyufu nnyo anange mwebale kujja nga omwana agamba nti
2: esanyu alijja tetuganyi okusanyuka kuba waje ti oyinza okuba omuntu munna alina kye yakunyiza naye enkomerero ya byonna mwena lyeki
0: naye era tubeere banaddiini
2: ate lyekkubo
0: okutta kwa Allah
2: wabale nnyo
0: era omuntu ennaku ze bwe ziba zituuse ekibeera okumpi kyekiwutta
2: ekyenjawulo kiri eki ono asooseeyo noyinza okwekanga nga gwe ogoberedde bitegerekeka oba
0: era bagambe mu ntisekamwaka bikaalo za siroganga okitegeera okola ekintu mu kaseera ako kirina kihappeninga nsi neerowooza nti
2: okikoze tewaliwo nnyo ssanyu mu kufa kw'omuntu kubanga naawe tomanyi ogenda ddi
0: kati omwana misikini
2: ninako omuntu nze gwe
0: alira ku nsiko tata amugobye waka
2: yanyumirwa nazaala we yagenda naafanako omukazi oyo yambanyabanya bannaye afudde nagenda nagenda naye ku mulimu nemugamba munnaye ogenze ate nga nazaala we yafudde nti bwe sigende olwo nekiba ki nemuza yasanyuka naye
0: emyezi boogera esatu
2: eki wallahi omwana omuwala naye naafa nagobera nazaala we gye yakola ki kati osanyuseemu
0: yali si mulwadde naye yali mulamu
2: yali mu mbeera zeyo nga bwalwala bwadde
0: naye yajjaganya nga nazaala afudde sekiriba kyattaka mpawo atali kyambala naye nga kimulinze
2: kati osanyuka ki oleete n'endongo otuuke n'okusibirako omwana omusuule wabwera
0: yamugambye wano ewange todda n'olwokookola irimu nti obusiraamu bwagaana ebidongo gwosinga baseeka abalala kwegana awa irimu
2: yabimusomesa abikugukemu abikole n'olwekyo abazadde tubakolera ebintu bino wabula waliwo gwebikolera nga naye tabikolekeka nga tabyetaaga kuba akati omwana ali mu kujja kitaabo muki mumuliro aye taata yennyini akola ki aganze ndeke obanga oyingira ngukole ki gwe gwenjagala kinene taata wetereze bintu byakwetereza kubanga ku nsi kuno tomanyi osigaza bbanga ki
0: n'ekirala yeekolimira omusente gwe gwasize mu mwana ono poteya nti kati amwongerako bikolimu omwana anaafuna mirembe ki omwana gwe omusomeseza ate mujemera mpozi okujja wano naye ensi bwekinamugjako nti tigwamuzaala
2: ate kiyinza okumugjako
0: tabajaga kitabanyi kya gundi kyasoma naye
2: kiriawo omukolimira ku bintu ebituufu
0: be bazadde atunulemu ediini gyasoma obulidde obusiraamu awulidde busomesa ki obusiraamu bugazi buli omu asenako
2: naye abadde tasobola kusirika kuba hadithi ya mubaka namba egamba nti woolabanga
0: ate ne waataali badde ku mufu oyo ne ku mufu omulala ngaalaba nti waabasiraamu yaligenze n'awabula
2: era nga bwe yakoze wano
0: kuba oli agaye mutegeko amataali
2: kati omuafudde amataaligajirawa ya rabbi bakite waalla atumalire naye nga munsi muno
0: duniya anti bagamba haramu awooma nnyo haramu ali ku nsi kuno awooma nnyo gwekimanyi omuntu ayinza okupanga ekiboozibozi abantu bamukwatirwa ekisa owulidde naye nga wallahi bulimba bwereere awayiriza akonjera ng'alimbira ddala naye anoonya aba eduniya emuyambe naye ate mungu waakuwemula era akuwemula owemuka owemuka nawemuka kasote kamu kuwairize nyo abatabi chirimu. Chiteget, olokubo ya gade dunia. Tukoze wetu tihawa tukomao.
3: Uyagalo kuchuso olunaku lwa bulijjo olufulu olukulu? Fumba amazzi, osemu 14 tambi spaghetti. Ebisigadde byekole byokka. Sanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika. Mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubwongeza. Abakulu babugaana sanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
4: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangi bettegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Ssomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina de ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako kuba mulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu. Era nga center number zombi weeziri. Ebisale byaffe bisoboka eri buli muzadde. Endabirira y'abaana nnungi ddala. Tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo kibajjwe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 0 0 8 8 8 8 2 oba ku noti 7 8 6 9 5 93
5: kiwedde lijja kikakasiddwa ku lwomukaga ngene kuza omwezi 10 Oktoba wamu ne ssaani ngene kuza omwezi 11 Ongeza kukole Wopal of Africa Radio. Wajiwaka kawuo. Kura kura nyati. Kusigali na mabega. Kumulundi guno. Tugenda mumazo. Mujitu some. Mujitu ige. Kusaka magezi. Mujitu ike nunde yoko ke yomulembe. Ikikiriza. Ukurundi mbuse zorulio. Wamunente. Janguni chotunda. Tusensera katare. Ukurima nukurunda. Ukurime mwanyi. Sakono kukata kwa mutindo. Tuliba kubira kukalemu house. Ukurina na Uganda Museum. Ukutani kani sawabilizo kumacha. Paka kaungeze. Abu some sabanje. Abu kukumu business ebyenyingi zana katare abuliba magezi ama company gana chigikole deko gakutuwa kumagezi utandi sotia nebi ntubidara binje nkugambi chuwede fungi za tukoli ni Pearl of Africa Radio tuyingini na mituwa nebili joka bukinga tikiti yukate ngoita kunoti musambu tano bili kuminemu kuminabili awagidwa ship with us banachi yungu mkujile mali ukuve China TV1 Woman Mehmet Events Good morning, Kampala. Kampala.
0: Alright, nkwebazanti, wewale nyo, wewale ile dala. Yonajo sinziro kubango tumbo domu kutugo muganzi. Uwe chukumu msambaku kutuenze muenda pal FM. Yokule rio muntu wawali jotuli kubintu evitanu. Yoko inzo kwa lidaba kadevu. Singa baba kufa kumaso. Obo ulia inzo kufa gasa ili mokabuli jivali. Na yungero kugamanti banafe bakadala family. Bakadala family nga bakule mbedwa muhajati. Nga bakule mbeza mrother Haji Mustafa Kadala. Baita abantu mwenna okujja okuvaawo ku dduwa ya mukyala waabwe maama w'abaana Hajjati Rukaiya Nakitende. Egenda kubaawo ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omwenda 2026 e Katumu Luweero mu maka g'abakadde be. Buli awulidde ategeeza omulala tunasanyuka nga muzze nze Haji Mustafa Kadala. Sheikh Muhammad Baad Katende ayita bahalifa omukulu watwalika Sheikh Ali Mundu. Bahalifa mwenna basheehi baimamu bamulidi. Neba mulidati okubaawo mu kusoma edduwa ya mwannyina Hajjati Rukaiya Nakitende. Emikolo giritandika ekiro nga 12 ogw'omwenda 2026 mukaaga essaawa 2 n'ekitundu okusoma dahira enkeera nga 13 ogw'omwenda 2026 mukaaga edduwa Edita andike sawa satu hizo kumachia masabi duwa ukukuwata ebisera. Tunasanyu kanga mwanu kudamu eri shehi badi katende aliku 0 musambu 8 2 5 5 0 5 8 musambu oba 0 musambu 0 5 5 0 5 8 musambu. Ebizibu bikususeko bikuzimbye kaka yumba jangu kupale FM ne 12 ofuna akataba kalimwe duwango olimbizibu ebisera bagamenti jangu wefunire ebitabo omuli ebisumuluzo ebigulawo ebyenfuna ebifona ebisera omwana okulibe duwa nobonero bwenkomerero ne duwa ndala 10 ngolimbuzibu kawandikiwa Shrine Bukenya kusirinji 12 zoka wano ku reception ya Pearl FM. Chagena maso ne Bint Sulaimani Namboze. Kawa tuwe yongere yo.
2: Hapa tuuliriza abalonji. Tuwade tulikuonsonga etano. Oba kwa hadithi yombaka Muhammad Swa Salama. Eva kumaliki mutabani wa Rabia. Yabuzo mbaka sallallahu alayhi wa sallama. Tiwazade bangu baba bafude. Nyinza okusigala nga mbalongooseza makulu nkoleki ekibalongooseza olw'ensonga ensonga y'okulongoosa Allah yatugamba nti abazadde wabili walidaini sana abazadde ababiri tubayisa bulungi kati obadde bayisa bulungi nga balamu abaffe bwe bafa ebigambo ebyo biba bikomye tugamba nti nedda biba tebinnakoma wabula sigala ngobalongoseza ngoita musonga zino wamanga esoka twagambye aswalatu alaihima okubasabira noberanga buli kaseera osigala obasabira okubasabira kuno twagambye Allah yatulagira okuberanga tubasabiranga balamu ne mukaseera nga bamaze okufa tusigala tubasabira ne mukaseera nga bamaze okufa tusigala tubasabira naddala mu biseera ebyanukulirwamu ki edduwa nawe byomanyi enkuba etonnya amatumbi g'ekirongo obudde bunaatera okukya enkoko ekookolimye mu biseera ebyo kasuka kyonna kyokasse kituuka eri muzaddewo eyakuva ku maaso ojja kuba omukoledde kya bbeeyi mu ntaana eyo gyakola ki gyali ensonga y'okubiri al istighfaru lahuma okubeera nga weegayirira Allah abeerenga abasonyiwa ebyo ebyaseerera kubanga mu bulamu buno bwe tuwangaliramu bulimu ebisoomooza bingi toyinza kuwangala nga tukola nsobi Allahu tabaraka wa taala yatugamba mu hadithu lukudusi kullukum mwenna mwenna tukhtiina billayli wannahari mukola ensobi ekiro neki n'emisana wa ana agufiru dhunuba jamia atenze ensobi zonna nzisonyiwa Allah agamba nti fastaghfiruli munsaba okubasonyiwa agufiru lakum nja kubasonyiwa kati omuzadde ono ayinza okuba nga atuuse okufa bambi nga teyeenenyezza naye ng'ate gwe obadde omanyi obunafu bwe bwe buli ayagala nnyo endongo oba bitegeerekeka giteeka newetakola ki togamba nti sijja yamanyi n'endongo ze musabire Allah abeere nga amusonyiwa ebyamuyitirirako ate mwana wattu buli lwosabira omuntu naawe Allah akuteerawo abanaakolaki
0: abalikusabira
2: n'olwekyo tulwane nnyo nabbi saa salama yatuyigiriza
0: dduwa senga tebaali balamu abafo baalizikiridde
2: okitegedde
0: adisi ya waganda singa tebaali balamu abafo baalizikiridde tugende maso kubanga kati wawo tebazikirira kuba buli kaseera oba omusabira wakati ya Allah sasira mama wange omusanyiwe akati awo aba azikiridde nedda oba omujjukidde ntegeera so kusabira bakadde baffe nga nabo bwe batusabira nga abaana abantu Allah sasira omwana wange butufu duwa
2: nsobye ensonga mama naakubeererawo watata naabeererawo naagamba Allah sonyiwa omwana ono olaba abaana we basobya abaana bannabbi Yakubu
0: salaamu
2: bakola olukwe ku muganda waabwe bamusuula mu mazzi omwana Allah amununula naye enkomerero y'okumununula Yusufu wabaita bagende misiri. Waba anda wanubibaso kukena yunga bano nyemele. Agamba, mtu wale kanzu yangeno mjituwali ni tata. Mjitaka kubasa japu damu wako lechi. Katitata waya damu wako laba na mga awa. Atuni bi ahali kumwajima. Atemwe na mjeno. Tulia cash musie misiri. Neba atu ukayo. Mga mantiro. Bamu itani mamkowala. Ntata wafe. Ista ukufiru lana. Rabbu, na tusabile Allah tusonyiwe kunsabia nje twako mwana no na bagamba tisawfa astaghfiru lakum rabbi ngenda kuegalira Allah wanga basonyiwe oba bitegereka oyo muzadde ku mwana no mwana kumuchi
0: kumukadde
2: nolo che tubera abantu abavunanyizibwa tewali atukiride ensobi tuzikola kumachia misana akawungeza tewali gamanti muzadde tasobya nga tosobya oti tulifenda ata abaganda balina hadisi egamanti negwoza ddaji kuba nokola
0: ki nozina
2: nozina akati guma ajikube obibya nayenga mumbera yonna kuwabuligana kuwabuligana ensonga yokusatu nje tukolera abazadde nga batuvudde ku maaso mu kubalongoseza yagamanti wa infadhu ahadihima min ba'dihima nokutuukiriza endagaano zaabwe oluvannyuma lw'okuvaawo kwabwe nga tebaliiwo. Taata nawulirako nga yeeyama okuzimba essomero ly'ejjindi. Naye afudde talikoze ki?
0: Talizimbye.
2: Ate obusobozi obukola ki?
0: Obulina.
2: Zimba essomero eryo. Taata nawulira agamba nti ayagala kuzimba muzikiti gw'ejjindi. Tulifena. Naye oleka ku nsi abaana. Era weegendereze.
0: Naye yennyini hawa. Bobe nyini atebe bongera okukolimira abaana baabwe. Kantu katona nyolo kuba gwe muyinza ko ino buyinza ku mwana ono okolima oyagala kulumya mwana singa omwana ono avo okuleta obubaka buno singa babadde ku mukadde mama yali nyiza ebyo byekino tukano okumenya ennyumba tulatata omutima nga rochafu
2: waliwa hadisi ya baganda egamba mbu bikolimo byenkoko
0: tebitaka ono mwana yanyikira obusiramu obadde nga abadde mu byawandiise ti munyikire
2: nga lyonna lyomala nga oli ku mazima ebisomoza tebiyinza kubula naye ebbanga lyonna lyomala nga oli ku mazima allah agenda kuterawo
0: ebikolimo byenkoko
2: ebyo tebisobola kukwata mwana ne mwana akulima ddamu wabula ye yennyini yetondere yamutonda
0: ate kirala era yanoonye sente ze boyizi kwata gye yamenye yani ya teka msente.
2: Nuzo olama.
0: Uwe busi mungu azimbi atu. Ayono na bibi.
2: Mbobu tebo zabuta mbo za mazi chichi.
0: Wataka na mbo ze. Umano mbuka. Anti kare. Kato avike. Ochirama. Kwa tome nyote nyumba yu.
2: Unu mwana kwa.
0: Bawa jezimba.
2: Yatika kati omugo berani ya na musobola nga kwa mzalo mwule medua. Kwa kutegele kika. Waba kwa kulemi. Fafa gana na muntu. Kwa uwo.
0: Kati mbolo fetu gambe tuti.
2: Fetu gambe tuti abata mza. Fetu na amu sobola. Wama mfubu kanze mkugamba. Nywela. Wama yatakilaha.
0: Kwaali.
2: Umuntu buwate Allah. Yajaallahu makhraja. Allah mtela wabu chi. Wabu furu.
0: Kasita weto, yeto onze.
2: Allah agenda kutela wabu
0: furu. Yeto onze mirundi jona.
2: Ate weto onze. Ate aganyo kusonyi wati. Katige Allah agenda musonyi wati. Katutuukiriza endagaano z'abafu. Agamba mbaka sallallahu alayhi wa sallam tuukiriza endagaano abafuzi bali bakoze eki? Bafudde. N'engamba nti abafu bano bazadde baffe, mikwano gyaffe, baganda baffe, obanga weeyamye okukola ekintu, baako w'owandiika. Ekyokuli baako gw'ogamba nti mu butuufu nnina embeera ekola kino. In case Allah akuggyawo tonnakikola, bakikolere. Kubanga Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti endagaano liba bbanja. Gwe bw'olaganyisa ekintu n'otakituukiriza lye bbanja lisigalayo kuba olaganyisizza eyakutonda. Enda kuwa kino Allah wange. Aye tokimuwadde.
0: Okusuubiza. A promise is a debt.
2: Okitegedde.
0: Osuubiza.
2: Tudde.
0: Ayo mwana ono alina effujjo. Okitegedde. Bw'oli osuubiza n'otatuukiriza.
2: Aja teyina kye weeyamye okukola. Ngenda kuzimba omuzikiti gw'ejjindi. Kusomero ly'ejjindi ngenda kuteekako emitwalo 8.
0: Balizimbe. Anadamu.
2: Bitegereka. Kati gambako hawa. Ogambeko mwana wenga. Ogambeko ne haji. Nita sawa tali iwo. Haji ona jakuba achikola.
0: Atu kiliza nti omuchara wange yali ye ya maa. Nita yali ne chilo ozo.
2: Haji tali iwo. Omwana ona jagani. Mama ya gamba buwati. Tegele kabulu unji.
0: Nganze wendi ne chilo ozo change. Njagala nyo. Na chita andikako. Nenchabu zeka wan supporting.
2: Saba Allah batele.
0: Amin. Echaba na bamule kwa bano. Njagala nyo nkole orphanage. Oshitegeera kubanga nnumirwa nnyo abaana olaba omwana abonaabona ennaku neekuluma kitegeera ng'olaba omuntu n'akwata omwana wa munne n'atulugunya bazadde be tebaliwo nga bw'ayagala abantu emitima munange gya nsolo kati
2: naye Allah yabagamba
0: obuntu tebakyabulina
2: Allah yabagamba mukulani ekitiibwa twali yakhsha alladhina taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afa naqafu alayhim faliyatakila but ye ababatulugunya abana babantu ne bali mali ya abana jibalese bafune mu okutya banditidde nti singa bukedde nkyanganze hawa atulugunya omwana we nangende so wange nga mutongo atatasobola kweyamba bagenda mukola batya kuba lwalo ekyokola owa munno naawe nkyaba yezo kikola owo
0: era abali emitala w'amayanja mba mumpulira nga musobola okufunako ku bantu bakyerupeeyo abasobola okukwatagana nange tuzimbe ekintu kino nabo benyini abalala balina emitima gya gumi kitegeera naye banoonye kale tuyambe oba otadde
2: tugonda kw'emitima giri gya gumi te ate gigonda bagigonda
0: emimenyefu
2: njogere na wano nga bw'okyogedde nti gumi te emirala bagiyita batya
0: obatonzize ate era kize kya luganda emitima emyangu ngwe gyekisa
2: batunonyezeeko
0: kale naye nabo okukyenyigira mu kisa tufaanagana kintu kino tukibeeramu Hawa ne Asia banaye abawuliriza mutuyambe tulina omutima oguyamba naye busobozi bwe butayina
2: nensaba Allah tuteerewe
0: amiina tutemera amakubo
2: bawulidde oba bamenye kumanya oba tubaleke
0: sabula
2: Uncle Moses
0: chaze tusima nyo Moise, Moise Rukaka. Ali Kasoma. Zahara. Waliwo professor ono yasirikira ddala teyenyeenya. Professor Vanisuru Senyonjo. Waliwo ne Mwami Umaru. Waliwo n'abali mu Sweden abatera ogamba Imam Ahmed Sheyunet. Tubeera nnyo ne Hajjati Asia. Bambi we mbamuwulidde.
2: Baveeyo.
0: Baveeyo.
2: Abaana bano.
0: Ate gulo mwami yabaddawo naye ng'ayagala miliyoni emu eriiso lizimbye namago ye kiyinza n'okuvaamu kansa tokuyayamba naye ng'olaba amasikiina ze nangamba siyaba ajati musana oba neebakeko wa nemugamba naye kati ate gwoyagala okulaba ate agenda kujja ng'olabira nga nawe omutwe ogulaba nti ddala ekintu kitujja okitegeera ayina abaana babanda babataano
2: kyatandise butandise
0: Mama liso lyonna lijjudde libulidde muliringa kwe gaali yonna ng'olabira ddala bambi ennaku wetuluma so ebyo ffe tulina omutima oguyamba abakyerwa abeeru abo balina wadde nga balina ettima naye balina omutima kuba bo mungu yabagemulirako basobola okuyamba naddala ffe abalina emitima egyo egisobola okuyamba gye tuli eno tusobola okuyamba abanansi geegaluma ennyama
2: Eto
0: tukibalekedde.
2: Kasa mujye muli muwulidde. Saba Allah abateekemu obwangu. Mutuyambeko ensonga etambule.
0: Amina.
2: Ensonga yokuna mukulongoseza abazadde baffe yagamba nti wasiratu rahmi lati la tuswalu illa bihima. N'okuyunga oluganda olwo olutayinza kubanga luyungibwa okujjako nga babiri bano be baluyunze. Naddala luno oluganda olw'okumpi taata maama jjajja senga olwo. Kati maama waafiiridde. Abadde abantu abo abalinga ate gwe omwana tokutulaba ki nze kojja gundi yantame wagundi sirinya babitegeerekeka siyunge ŋŋanda kati bw'ona oyunga
0: nani
2: yebe yandiyunze
0: mpalaniraako naye nga takyaa
2: kigenda kubeera nga kikuyamba nnyo okubeera ng'omukadde wo akufunamu kubanga nabbi saa sallama yatugamba nti omuntu bw'afa ebintu byonna bikutukawo asigaza ebintu bimeka
0: bisatu
2: Sadaka tulijari ya sadaka ukulukuta. Wali muyunta fambihe ukumanya kwa yamanya nga kwa mgaso. Au wala dunisuari huyade wala huu. Mwano mlongo fasigala akulachi. Amusabira amusabisa kati mwana gwe ampuliriza abazadde tebaliwo nga bw'abadde ayunga enganda ze nga waali nawe kole ekyo oba ntegereka bakojjabo batwale nga kyabbeeyi bamama batwale nga kyabbeeyi ate n'abazadde bannaye mbeega yiridde abakyaliwo abalamu bazadde bannange kuba ate nange ndi muzadde oba okitegeere ekyo
0: fenna tuli bazadde
2: ate naffe tubeere nga tuddamu omwana zze gy'oli lwaki omulemesa okubaako kyakola ekimutuusa mu maaso ga Allah ng'amusiimye tolina busungu businga bwa Allah ku kyokola talina zambi lyagenda kukukola gwe lyotakolangako mutonzi kuba Allah waffe tumusobya enkya n'eggulu
0: nokola
2: ekintu nga tekiri nayo naawe nyini neweetya ogaa nange neetya ndi gumiti oba kitegeere
0: Atera, Mungu wano ku dunia nakubikirira n'opanga ekintu kyonna okivaamu nga tewali akutegedde naye nga kibadde kikyamu okugeza ogenda oli mwami mufumbo ogenda ne mukomusajja ne muwalampa lodge mumutadde mu motoka yo owulidde n'otuuka mu kifo n'okivaamu noyingira ebibyo ne wayitawo esaawa zeziyitawo mu madamu naye n'akola ki ne mukuvaayo ne mukikola bwe mutyo ne mubanga diru yammwe mugikoze smart tewali akoze eki agitegedde ababikiridde gwegwani Mungu okutusonyiwa kwatusonyiwamu ekiro kibeeramu ebintu bingi gwe mukyala gwe nawe mwami gwa mpuliriza omanyi byokola naye Mungu takwanika mubikirire bannammwe ate muyambe
2: olikubalala okola ki obikula n'olwekyo tuyungira abagenzi Luganda bwe baali badde bo bayunga singa babadde baki balamu ekisembayo ikiramu swadiyakehima okuwa mikwano gy'abazadde bo ebitiibwa okubayisa obulungi balongoseza ali mu myaka gya mama asigala mama ali mu myaka gyo asigala sister oba brother wo wantegereka ali mu myaka gya tata asigala tata oba kojja oba senga mumbeere eyo naye osanga omuntu nga nnyina olwafa emikwano gye yaleka naye yagisuula ttale so nga ate alina obudde obugiyunga yali abamanyi mama we bwe yakolanga ki
0: yakolagalanga
2: nabo n'obusobozi obubayunga abulina oba wakubitiibwa obubaliisaako mama bye yakolanga sigala ng'obikola tata bye yakolanga sigala ng'obikola ki empeera zidde gy'ali omwana guba mulimu gwa muzadde so si omuzadde nti mulimu gwa mwana we naye ate omuzadde era naawe bw'oyonoona Allah agenda kukuvunaana oba ntegeerekeka ng'oyonoona kasan nazaala kaseeka nkole kino banaabinkolera nedda buli omu akola bibye kubanga buli omu ekitabo alina kiki mu mbeera nneeyo hadithi tugirabye eri mu bitabo bino wammanga eri mu bitabo kya Ibuni Maja nebeera mu kitabo kya Ahmadi nebeera ne mu kitabo kya Ibuni Hibbani hadithi eyo okulongooseza abazadde singa baba bafudde nga batuvudde ku maaso newe baba balamu kubanga ensonga zino ttaano tewaliwo gy'obuusa maaso ku muntu omulamu ate era mu bulamu bwa bulijjo semama wange saamulabako n'olwekyo tebinkwatako bikwatirako ddala buvunaanyizibwa bwe okunoonya be yali akolagana nabo obatereeze
0: hajati akadde katuweddeko mwana atusiibula omulungi adde atuwulirize
2: siyinza kulekayo kwebaza management ya Pearl mwebale kumpa mukisa guno kati ate nensoosowaza omukyala ntudde mu maaso asiya musana neyanziza neyanzeege anti gwe gwendabako
0: munnaekitufu
2: saba Allah akumpeera ebirungi
0: amiina nawe akumalire byoyitamu mbiraba naye kye kiri kye nagambye tuba n'omutima omulungi naye hawa Mungu yakutonda lolwe
2: alhamdulillah
0: omutima ogwo okwegamba obireka wabbali n'osimayiringa naye nga mu butuufu wanfaanana n'omumalayo
2: buli awuliriza paalo w'oli
0: allahu akbar
2: saba wakitiibwa Allah ayingireze mu nsonga zo akutaase ebigezo by'ensi eno ebinene n'ebitono ebibi abikuta asebi duwenji ya kuongereko. Nesi vula, katata wangu mulunji, kutumideko nyo.
0: Na maza sichaze, tumutumidako.
2: Mutabani,
0: na henga ni wanichakula. Na henga ila tumanijori.
2: Bodina wali mitala wa mayanja mbagase kageto, muveyo, tukole songa ya fenaje, tumusana, fetuwa jitandise.
0: Amina. Fetuwa jitandika, mtu sapo.
2: Mwe.
0: Okay.
2: Subhana kallahumma bihamdika. Shadala ilaha ilaha
0: tasafruka atubilaika.
2: Assalamu alaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dennis, mkwa yambukira kumisinde jayiri giri mubye mirimu.
1: Emisinde kunyambukira, tejere itajoka. Nasala uku fayo kuchendi, nechenja galo ukubaje bulija. Namali lida kukwazi sange visinga ya mubuli chimu. Nkwazi sa White Star Magic. Okukumengo izanginga zite magano kamala. Na ukuunyo burunji. Chino chinyambi, ukubira wagulu mubyo na.
0: Wow, chama zimadala. Aba kulembeze batambulira wamu nobu wanguzi.
1: Wait nobu wanguzi. Nkwazi sa White Star Magic. Nambe emu mugwanga wekumire mu maso. Obuchavu, tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, olunaku lwonna otukula ebitagambika. Nambe emu mukwoza wano mugwanga.
2: Okoledde ebbanga ddene naye obugagga buganye. YPA wetuli okuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana. Weegatte ku projekiti zaffe ez'enjawulo ng'ey'okulunda embuzi ez'olulyo, okula amagoba buli mwaka. Projekiti yaffe ey'okulima kasooli ng'amagoba ga buli makungula. Jangu mu Agribusiness School yaffe tukuyigiriza ebyama ebigaggawaza ebiri mu bulimi n'obulunzi. Tambula naffe mu by'ensimbi nga weegatta ku YPA Sacco. Eno yakuyamba okutereka ensimbi zo. Twegatte ku leero ng'ojja ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Lubaga Road, YPA Building, Opposite Access Building, Enansa na Naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, e Masaka, ku Kampala Road, ku mafutaga BNJ, ate Mbalala, ku High Street Palace, tukubide, ku noti musanvu noti satu, noti, asatu munya, oba noti musanvu musanvu nya, asatu mwemu, asatu mutano, atano mwemu. Omulamwa gwa YPA, kusitula muntu wa wansi.
3: Tugire kunsunga za dini zoka. Kubakanya kebirwozo kokuwa blasa kuno kukusomesa nuyo ngiro kukenkuka ibifa ku dini yo
4: robango omusilamu yenna ne wenyigira mu kuvuma omuntu yenna oba ekintu kyonna abere wakitibwa bawamwasi
5: ngokozesa omukisa ogwa bino
4: si ku nsonga yonna la tasubanna bannange okuvuma si kya buntu ate si kya busilamu omubaka yatugaanira ddala
5: okuvuma
4: Tavuma wachitibwa.
5: Tavuma wawansi. Tavuma wachisolo.
4: Tavuma mtu.
5: Wadde chinyonyi. Kati gwebofuma. Ania kuhuru.
3: Program Mimbali Special. Buriruwa mkaga. Sawemu. Paka service okumacha. Mwesete. Kwanjulira Broadway High School Kawempe esomeri rufudeo kubangulira omwana wo kumusinjo munywevo mubyenjigiriza mudeni okukusena ebyensi
6: esomero lya secondary eliyo mulembe elitwala abaana abawala n'abalenzi alirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibandyetaze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tuyina uneb center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga.
3: Chukira ante Broadway High School Kawempe. Somelu ya chisiramu. Nyinga na habi nsikirisendala. Bani nisibwa.
6: Kutumbule bitone. Abala la tuwa waleka. Tuli Kawempe kutano. Eranga. Owetela ku benzina petrol station.
3: Okumanye bisinga wong. Kupaku noti musamvu noti sato. Chenda mu musamvu. Atano munya. Kumina mukaga. Ne noti sato muenda bidi. Noti. Kumina musamvu. Nsamvu munya. Broadway High School. Ama gizibu gaga. Kiriza makago. Kuluba fumbu. Mbulunje, hirubu ya gaza.
7: Mchalo mubi, akusuza wallahi kutujo.
4: Mchalo anga mubi nga yomba. Ugule kumusiba shekhi. Ngokuda yomba la kunuhirida. Allah, ugele kumusanga. Nga imbo ima. Tamila serebo nga ya kwa nago kumpi. Mwauna. Nari waka kukuzofawa. Zine sawo yingi doze vdewa. Kivula waluwa basanja nga, umusanga kupuru. Nukanti ya rapi, panu vada yudi. Waluwa basanja nga basula mumbotu ka. Tumalaba hubu kunazi mbotu ka. Vina alizo vye mbotu ka. Mulimwe pali, mulimwe adawea. Mungu gaya surawa. Sharire ilmaro, chana mubi.
3: Sakuno kukuwe nsumi sese nja ulo. Mudini, kusonga sobo fumbo. Bizibu chibi uitama.
8: Haiva mbeseka. Kwele chomshiza kananda kumtuwa rabana.
3: Nukuru Sunday, ukufo kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, ubufumbo, kule makago isirama mrunje.

0: Chikwe msamu katonyoze mwenda Pearl FM hekula lio muntu wa bulijo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Program bibadde bitya mu Parliament. Nange omuzirambo go na magembe Joelia gwe mukwano gwange eya katweyungako olunaku lwa kubiri ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi tuli mu August. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti omwaka guno nno tugenda gukuba olukumi mutwe naye nsaba Allah tusaasire tubeere mu abo abagenda okugumalako ate tulabe ni ku myaka emirala Idhini Rahman. Tusaasirako nnyo mwena bambi abafiiriddwako abantu bamwe abali mu nyiike abali mu buyinike tubasaasirako nnyo tusaba Allah abagumye embeera eyo gye muyita mu bambi n'abagenzi. Tusaba Allah abasonyiwe ebyabasobako byonna nga mwe mubimanyi munnange era nga tubagamba nti olunaku lwakubiri naye munnange oba okaaba ate abalala nga bo bajaganya obitegeera nga we bitambula mukwano gwange omulungi. Omuzirambo go na magembe Joelia ge manyagange ni muzukulu wa jaja Kaira Gajule tumi program bibadde bitya mu Parliament tukuletera ensonga zonna nga bw'ozimanyi eziba zifudde mu Parliament bwiki ebigenda mu maaso ensonga ezikwata ku mubaka wo ensonga z'omanyi nti eno kyekosa ku mubaka kino kyekosa ku Parliament kino kyekosa ku speaker ngeri wetuze tubibawa wetutyo era wetu bibaleetera wano mu program bibadde bitya mu Parliament. Mukwano gwange omulungi nsikiriza nkutwale bukolokolo biki olunaku lwaleero bye tulina. Olunaku lwaleero tulabyeko nga baminisita abakyasinze okutiibwa ssaawa eno mu ggwanga nga bw'owulira buwuliza amannya agaabiri muganda wange osula teweebase ogugumuka omukulu Balamu ne munne Nammeeri amannya agaabiri bine eni Allahu akbar era kati ndowooza mulaba at least emirimu teginabaako waabadde naye olaba ng'entandikwa simbi entandikwa nnungi sofa oluvannyuma oba okuva abantu bano baministers omukulu Balamu Barugahare ne mukyala Nammeeri Justine bukyanga baweebwa ebifo bino olaba nga at least bagamba batya ngwinagama ati kwegamba omulimu bakukwasizza maanyi nnyo olunaku lwaleero bano balabiseeko mu kakiiko akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga eza gavumenti ez'ebitundu era nga bw'omanyi nti bano baali bayitibwa bajje mu kakiiko kano oluvannyuma okuba nti bano be basooka okuwandiikira akakiiko kano nga kabeetaaga nti babeeko be bakola ne bagamba ffe tetujja kwesitula kujjayo bwe tujja eyo ne mwagala otugulirira ne bukyayi bwe tujja eyo mwagala otujja kumulamwa ffe ng'akakiiko kaffe akavunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu tuyina okukola omulimu gwaffe era ffe ababayita mujukira twakole mboze wano nga tugamba namboze n'akakiiko ke ombaka namboze beti bakireke n'akakiiko ke bayise ba minister aba government ez'ebitundu mukulu Balamu ne mukyala Justine Nammeeri okulabikako mu kakiiko kano batanyeko ko banyonyole ku ngeri gye bakolamu emirimu gyabwe kubanga by then akakiiko ako kali kemulugunya ku ngeri abakulu bano gye bakolamu emirimu gyabwe nga bagamba bagwa bugwi tebakola kunoonyereza abantu ne babakwata ne babatwala babasibye bagenze malwaliro bakutta abasawo bakutta abakozi ba gavumenti nti baali bulankanya ensimbi bano balagamuko obutali bumativu ku ngeri abakulu bano gye bakolamu emirimu gyabwe era ne bagamba tujja kubanga tubasisinkana mu kakiiko kati kyaddaaki olunaku lwaleero abakulu bano balabiseeko mu kakiiko kano okubaako ensonga ze batanya ku ngeri gye bakolamu emirimu gyabwe na wawe batuuse bukyanga batandika kukola mirimu gino nkugambe kindi kiki ate era tulabye nga n'olunaku lwaleero olutuula lwa Paalamenti nga ne bwe njogerera lukyagendera ddala mu maaso okutunuulira ensonga ez'enjawulo jjukira nti olunaku lwaleero kyaddaaki gavumenti epondoose n'esalawo nti egenda kuba ng'esasula Mubange wa obuyambi abasawo abatendekebwa bonna abali ku gavumenti nabo abeesasulira matendekero ag'enjawulo nga basoma obusawo. Mumanye embeera eno ebaddewo era nga n'abasomi n'abasawo bano baali beekalakaasa nga bagamba twagala batusasule nga gavumenti eganyeno basindika mate mu centers oba malwaliro gye balina okutendekebwa. Kati olunaku olwaleero kyaddaaki gavumenti ya pondose niisarawo niigamba ye kicho bano be basawo abenkya tukolechi katubate tubasindike malwaliro batandike okukola sinakindi tetugenda kubanga tukulanga wetubadde. Kwegamba enkola ebaddewo ejiddwawo babaddenga abawa baana abasomesa abasawo manya abatendekebwa abaweererwa gavumenti ekitali oba ekitabadde ku bano. Kati nno ebyo bimu ku ebyo bitugenda okubanga tutunuulira. Wali kukikwi musamu katonyeze mwenda Pal FM ekula hali omuntu wa bulijjo omusirambo gwo na magembe Joel Agemanyagange. Tuli mu program bibadde bitya mu Parliament era byendi okuwa munnange ebibadde mu Parliament byendi mu kutuusaako. Munnange olunaku olulwaleero nga bwe nkutegeezezza nti Parliament olutuula lwayo lwatandise ssaawa nnya ez'okumakya era nga luno olutuula aluli mitambo ye amyuka Speaker of Parliament omukulu Thomas Tayebwa ku nsonga ez'enjawulo ezabadde zateereddwa ku lukangaga lw'ebyo ebadde birina okuteesezebwako olunaku olulwaleero. Ensonga ezabadde zirina okubanga ziteesezebwako olunaku olulwaleero ensonga z'amasannyalaze ne gye buli eno zikyakutte wansi ne waggulu Minisita Okasai abadde alina okuvaayo annyonnyole wa we batuuse mkubunyisa amasanyalaze na dayo mbitundu ebyomu byalo na yono kastaz tuuse mkulu na yogera nebate nwabawo kusaba Parliamenti nga bomanyo lutula bwe lutambula okusaba kwe kusoka okusaba we kugwa communication from the chair ebigambo ebigulawo olutuulo okuvewa speaker nebyogerwa speaker agenze okumaliriza nga tanawa bano boogereko kwebyo byayogedde ba reactions ku bigambo bya kumbya cheya nga tunula nga ate cheya amulanga minister amulaba n'agamba minister ali wabannange tubadde tumanyi agenda kuvaayo ayogere ku nsonga zonna wakubadde uli yazoogerako naye akadde tekaatumala. Ekitutegesezza olutuula lw'olwaleero ku ssaawa nnya obudde bubayewo annyonnyole bulungi ate tutunuulire ensonga endala nga bwe zigenda maaso mu ggwanga. Kati nno munnange ono minister speaker agenze okulaba nga minister tamulabawo n'agamba nasoka nayogera kawo byayogera nakungubagira omugenzi munnakitone Alex Mukulu eyava mu bulamu bw'ensi sabite wedde onaku lw'omukaaga era n'agamba omuntu yenna atamanyi Alex Mukulu ajja kubanga waggulu limu obanga wajujuzi wano nga yakazaalwa nefe abaluddewoko abakuzeekuzeemu abadde bagoberera ebitone tugenda musaalirwa nnyo tugenda musubwa nnyo era nga Parliamenti tumukungubagira tusaasiddeko nnyo famire ye olw'okuviibwa wako omuntu ono abadde ow'omugaso mu ggwanga abadde alina kyakoze mu ssaawe eky'ebyakatemba kuyimba n'ebintu ebirala. Olwo nno ng'abyogera atwaliriza akadde minisita avunaanyizibwa ku by'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo ajja aveeyo abeeko kyayogera agenze okumaliriza ng'amulabako n'agamba ntayi munnange kwe kusalawo n'ayita minisita ow'ebyobulamu Dr. Chris Baryomunsi n'amugamba Dr. Chris Baryomunsi jangu otubuulireko waabwe mutuuse ku nsaawo ku nsonga ez'abasawo abayitani oba abatendekebwa kubanga luli eri watunyonnyola nti ate ogenda kuddayo mu lutuula lwammwe olaba kabineeti ministers mubeeko bye mwogera kati mujje mutubuulire waawe bituuse era ensonga eno n'agisindika n'agamba ejja tandika ku ssaawa nga 8 eyo nga tweteeseteese kati ssaawa eno tutunuulire bino ate oluvannyuma mujja kubanga muleeta matter of national importance oba mujja kubanga muleeta ensonga zammwe ezibaluma okuva mu bitundu byammwe gye mukiikirira. Munnange tugenze okulaba nga minister Dr. Chris Baryomunsi ava ayo ayimuka nga yogere ensonga nyingi zayogedde ng'agamba twatudde era mu kutuula ne twekenneenya ensonga zino ezaba intani lwaki tebagenda mu malwaliro lwaki nti gavumenti tebasasula ngobe muze mu byogera sibi gavumenti tebasasula sente eronda mu bamu abasawo ba intani muganyo basi ni kamaraliro bagende batendekebwe n'ensonga endala nyingi nnyo ono agambye oluvannyuma lw'okubanga batudde mu kabineti yaabwe ngere ekulembeddwamu ssentebe ow'ekibiina kya NRM era ng'emukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olwamunnyonnyodde ne bamuwa ebiwandiiko byonna embeera eno nga bwe zeetambula mujjukira nti ne mabegako wabaddewo abayizi abasoma obute obusawo buno abatendekebwa beekalakaasa nga balaga obutali bumativu ku biriwo era bano ne bakwatibwa ne byonna ensonga ezo okusinziira ku Dr. Chris Baliomunsi agambye nti baazoogeddeko era ne batuuka ku nzikiriziganya kyensobola okugamba nti gavumenti yamaze nekkiriza n'esazaamu biri enkola ebaddewo n'egamba ye maama tufaaki abantu bano abaana bano katubaleke bagende bakole ki bakole era omwezi guno ngenda kuza omwezi ssatu paka olunaku olwokutaano sabbiiti eno bwongezeddwayo naye nga zaali ssatu ne paka nga 14 omwezi ndowooza se sabbiiti ewedde yes ye sabbiiti ewedde ministre ebyobulamu yasindika abasawo abasoma abatendekebwa okusindika ne basindika mu centers ez'enjawulo zoyinza oyita health centers oba amalwaliro ag'enjawulo batendekebwe era sabbiiti ewedde mujjukira bungi olunaku lwalirwa kusatu yes unaku radira kusatu Dr. Chris Baliomunsi yayogera n'agamba nti oyo yenna gwe tusindise malwaliro ag'enjawulo atendekebwe bwe tutuukayo nga toliiyo kitegeeza kiraga nti obadde toyagala mubadde mugamba mwagala tubasindike mu ddwaliro kati tusazeewo tugenda basindika mu ddwaliro era ng'ennaku z'omwezi ssatu nga paka nga 14 wetunaalambula amalwaliro nga temuliiyo ate kijja kuba kituwa ekifaananyi ekirala gavumenti tujja kuba ate tubako kye tuzzaako kati olunaku lwaleero ono ategeezezzanga okusinziira nti abayizi bangi luli eri baali mu 2024 naye kati baali mu 12 naye kati ono ategeezezza nti olunaku lwaleero at least omuwendo gw'abayizi bano bali 2049 be basindikiddwa malwaliro okubanga ssatu paka nga naku paka nga olwokutaano sabbiiti eno abatanagendayo bagende batendekebwe bafune obukugu obwo era bano bagambye bongezzaako ne ku health centers bano gye balina okugenda okutendekebwa nga ezibaddewo zibadde ntono era nga zitwala abaana batini nga bagenda ne baweerezaako omuwendo nga 10 ate ne zi universities endala ne zifulumya abaana ate abalala nga bakoze ki nga nabo baagala kutendekebwa so omuwendo gw'abayizi ne gwetuuma kati that's why basazeewo ku centers bongereko kati nga ziri 77 centers zebataddewo zebayongeddeko okulaba nga buli muyizi yenna kwabo 2049 okugenda okwetaba mu kutendekebwa kuno okusinziira ku Dr. Chris Baliomunsi wabadde ayanjulira parliament mu lutuula olulwaleero alipoota gy'asomye ng'agamba oluvannyuma lw'okutuula mu lutuula lwabwe olwaba minisita basazeewo bano enkola enkadde ebaddewo ekiweewo batandike bonna abantu bano okubawa ensimbi zonna si kubasasula nti babasasula musaala wabula babayambako nga bw'oyinza oyita ensako oba allowances nti sente zino ezibaweebwa oli aba asobola okusasulako ennyumba asobola okufunako entambula ko n'ebyokulya ne ka upkeep ako ogula ebyo by'aba yeetaaze era nga ensimbi ezigenda okubanga ziweebwa bano ziri akakadde kamu mu 2,200 n'obugwamu awo naye ezo sente nga tezinnaggibwako musolo bwe ziba ziggiddwako omusolo bano bajja kuba bafuna akakadde kamu kamu which is good at least awo siwabi at least luli bali adde bawe 2,400 ate nga bano nga babawa luli bano abatali ba gavumenti nga babawa mmere yokka naye kati at least olaba nga ekintu kiri uniform Munange okusinziira ku nkola ebaddewo abakozi abayizi abasoma obusawo nga baweererwa gavumenti be babadde baweebwa akasimbi akakadde naye nga bano bo babadde tebaweebwa. Kati ku luno okusinziira ku ebyo ebyogeddwa, President Museveni yasazeewo n'agamba temubaako basawo bonna be mukola ki be muyimiriza. Nkujjira nti kino okutondawo okuweereza omuwendo omunene ogw'abayizi abasawo ngo gaseko nezi centers ezo ezayongeddwako ensanvu mu musanvu kyavudde ku mukulembeze w'eggwanga okutegeeza nti temuyimiriza abasawo. Kuba Ministry ya Health eba Ministry y'ebyobulamu yabadde eteekateeka nti abayizi bano okusobola okugenda okujja malwaliro ago abasawo abamu bakendeezebweko ku muwendo gwabwe bano basobole okubeerawo. Jjukira bano ate era still tebasobola kubeera mu ddwaliro nga tekuli abasupervising oba kalabaalaba waabwe ababeerako mukama waabwe mu kiseera ekyo. Balina kubanga basawo abakugu nga be balina oyigiriza abaana bano ekyokkola. Ono agenda okukola kino nga waliwo kalabaalaba we amuwa bulanta kino okoze kifu kino okoze bwekiti. Kati olw'omutima gw'omukulembeze w'eggwanga ogw'ekisa ogw'ekizadde n'asalaho n'agamba temubaako musawo yenna gwe muyimiriza wabula buli muyizi yenna agende. Bano abadde beekwasanga bagamba bonna tesobola baweereza kuba minisitule teyina ssente muzeeyi minisitule teyina ssente kati ate ogamba nti bonna tubaweereze yagambye no bonna balina okuweebwa ensako yakakadde kakadde yakamu kakadde kamu 200 naye bw'oba oggyeeko ebyo basigala kakadde kati bonna babeereyo. Era onaku olwaleero tulabye nga ababaka ba paalamenti ab'enjawulo babadde basanyufu babadde bajaganya ng'olaba ne bagamba ya at least gavumenti kyaddaaki emaze nekkiriza. Naye ensonga eno mujjukira bulungi nti gibadde emirundi egisoba mwena nga akulira oludda olwabula gavumenti mu paalamenti omukulu Joel Ssenyonyi abadde aleeta ensonga eno ng'ajogerako nnyo ng'agamba bannange buli wabadde ng'ayimuka ng'ajjukiza paalamenti ng'ajjukiza minisita ow'ebyobulamu okuviira ddala mu paalamenti ey'11 nga minisita General Thacheng Doctor nga yaaliwo n'agamba bannange embeera ensonga z'abasawo abatendekebwa lwaki temba waka ssente lwaki temba sindika malwaliro kyaddaaki munnange essala z'ono zaayanukuddwa kuba buli wabadde ng'ayimuka ng'ajjukiza paalamenti. Gavumenti etuusewa ku nsonga z'abasawo abatendekebwa. Gavumenti etuusewa. Era wano omukulu Dr. Chris Baryomunsi bw'abadde amaze okwogera ategeezezza nti ndowooza kati mukulu Joel Ssenyonyi oli bulungi kati at least ensonga zo zaanukuddwa. Kati ndowooza oli musanyufu. Era ono bw'ayimuse n'agamba kale mwebale. Naye nze kyombadde nkikulu okusoomooza nga njagala abantu bano bakole ki bakolebweko. Naye nange kinsanyusizza webabanga abantu bano abasawo bano mubajjukidde naye era akakadde tekamala katono nnyo. Mwongerezeeko mwongeze ku ssente bannanga akakadde kedda tekalinga kaakaakati. Akakadde kaakaakati ojjakeyo mutwalo tomanya ssente gye ziraze ogenda okwekanga nga toyina wadde n'ekikumi. N'agamba akakadde katono nnyo apangise ku nnyumba yenkana etya ennyumba yabisale bimekaya ssente meka rent transport alinga transport amafuta gaali nnya. Akakadde katono ono wakubadde mukikoze mwebali naye akakadde katini mwongereeko ku ssente eziweebwa abasawo. Wanono Dr. Chris agambye at least ensonga niyo tujja kubanga tugitunuulira. Era mukulu Lop agambye ne ku nsonga lwaki abasawo baba bagibwako omusolo really already kale baba waka sente katini tetuganye zino ze baba wadde si nyingi kagundi kaabwe kalawensi kakozesa ebyo ebyetaagisa naye ate nazo muzijjeko omusolo. Waliwo ebintu ebimu nga temuyina bitunulamu nga temunabiwaako temunabijjako omusolo. Era tulabye nga Dr. Chris Baryomunsi agambye agenda kuddayo bamuwadde akole ripooti ku bimu ebirala ebyetaagisa okulaba biki ebirala ebyetaagisa okuddamu okwetegereza ne bamuwa ebbanga lya myezi 6 azeeyo ripooti eyo mu kabineeti eno. N'agamba tekigana twala bbanga myezi 2 njakubanga maso jukula nensonga ze mugedde era nga muzogedde nestwala yo nzino ngenda zitwala yo ensonga yabasawo kubajja ku musoro ngenda jogera ko naka kasente tulame nga kakola chi kongezebwako wabaddewo nensonga endala ebadde erumya abasawo omutwe nga amala kumala amala okusoma emyaka etaano n'agenda n'atendekebwa kastamala internship ye uronga atikibwa munono government ekirongosezaamu n'egamba nedda kati omusawo wadembe okutikkirwa era kati omuntu bw'amala okusoma obusawo ogenda kutikkirwa nga tunagenda kola internship olw'ensonga nti bakizudde nga omusawo ono asobola okuba nga amaze okusoma just nga yagadde funa kipapula nga ye agenda professional ndala akole ebibye nga teyeetaaga kutendekebwa kati lwaki oba omuliisa amala ebbanga liri ate abamu bagwa na intern kitegeeza waba agudde intern tagenda kutikkirwa ate abalina okuddamu kati okwewala ebyo byonna tetugenda kikola ekyo n'abamu bamala okusoma nga internship ayagala gikolera bweru wa ggwanga kati twagadde tubawe emirembe obwo bwe bulungi bwa gavumenti tomuwakana Honorable Dr. Chris Baryomosi ngalaga obulungi government engeri gyerumirirwa mu bannansi na bano abasawo n'agamba kati oli waddembe okusoma n'atikkirwa kiri gyali okugenda n'akola ki n'atendekebwa nga waaba akyagadde so embeera bweto bweri bingi tetusobola bimalayo naye nga ku nsonga eyo ababaka basanyuse tulabye omubaka omukyala Namuganza agambye banange omutima gwa muzeeyi muzeeyi taata ddala taata asosola mu baana be tumanyi engeri gye twasanyuse ng'omanyi okubanga yagambye n'abali eri bakole ki bonna basome bagende batendekebwa ate baweebwa ensimbi ezibayamba tetumanyi ngeri gye twasanyuseemu netugamba abaffe naye nga webityo webiri oli mu program bibadde bitya mu palamenti mu bwangu kankutwaleko katini mu gavumenti ez'ebitundu mukulu Balamu ng'ono ye minisita owa gavumenti ez'ebitundu Balamu Barugahare alabudde ababaka ba palamenti mbu mwerinde mwehe ku kaweefube gwaliko ow'okugugula enkola y'emirimu bitundu bya gavumenti yandifundikira nga nabo abatwaliddemu bennyini oluvannyuma lw'okuba nti ono abadde mu lutalo lwa palamenti koona akakiiko kenkugambyeko akalo ko government committee akakulibwa omubaka Betty Nambooze Bakireke ono ayogedde n'agamba sofa ku mirimu gyabwe gye bakola gye bagenda maaso n'okukola okugogola ebitongole bya gavumenti okulaba nga bajjamu namujinga yenna alimu ebisinga okuvaayo biraga nti abamu ku abo abakwatibwa bakyala b'ababaka baami b'ababaka ate abalala ba campaign agency abaali babakolera mu bululu so kati ng'agamba wetukwata abantu bano n'ababaka kiba kibatwaliramu so eriiso tuli bataddeko mukole ebintu wano nga muwa amateeka ge muyisa naye wetunajja okuyoola mumanyi nti kibuyaga bwajja atwaliramu byonna nebyataleta so mwegendereze ono bwabadde ali mu kakiiko kano aka palamenti nga bwe nkugambye agambye nti bwe boogerera nga bakafuna abakozi ba gavumenti abawerera ddala 15 abasongebwamu olunwe mu kukozesa obubi ensimbi y'omuyi w'omusolo naddala mu gavumenti ez'ebitundu ebitali bimu era ono agamba nti ku bano ebina basimbibwa mu kkooti era nga bawozesebwa mu kkooti ewozesa abalyake n'abakenuzi ate nga abalala 24 fayiro zaabwe ez'emisango gyekyatunra ate abalala 3 nabo bakyakolebwako okunoonyereza so ng'omulimu gukyagendera ddala mu maaso mukulu Balamu agambye nti obuli bw'enguzi bweyongedde nnyo mu bitongole ebya gavumenti naddala ez'ebitundu naye ate ekyo tekikoma awo temulowooza nti ziri mu gavumenti za bitundu byokka wabula ne mu gavumenti mwennyini mwetuli nga ne mu palamenti mwennyini mwetogerera enguzi mweri efumbekedde jjembe enguzi mweri that's why agambye mwababaka tubataddeko eriiso ejjoji byonna mubikole mwefule nti simanyi mukola biki naye ffe tubataddekeyo eriiso ejjoji munnange Balamu Mbalugahare agambye kaweefube gwaliko afuba okulaba ng'atereeza gavumenti ez'ebitundu balabe ng'ensimbi gavumenti zeeteekamu nga zikola ebyo ebirina okukolebwa wano nno w'abadde ayogera babaddemu mu kakiiko kano ne omumyuka we omukyala Justin Namere gw'oyinza okuyita minisita omubeezi naye abaddemu kusoka nga mikugambia kachingo kwa notekali kasanyufu na elate bali wa mativu kungeri nkola jiwa nujiwa kulamu emirimu okuveri ni wako hata baka agenda yo liba mkute ba mtisawaziza maulire bano no bakomekereza nga babega seko nga basi ime nkola yawe ni bagamba yee tuba wagire chuchimukola mungire muamani na yee kusinzira kusetebe waka chiku kano omuchala Betty Nambooze Bakirike agambye nti tetuganye emirimu egyo mugikola bulungi naye twagala wabeewe teeka abantu abo be mukwata muleme kubanga mubasiba busibi no at least akwatibwe aseseme ssente zonna zaalidde zaafiirizza eggwanga zaafiirizza gavumenti zaafiirizza omuyi w'omusolo ziyiriwe kubanga wemunabakwata obukwasi ne mubasiba nekiggwa emyaka gye bamusalidde ne giggwayo agenda kudda ng'atandikira mwezi ensimbi ze yabba okukola ebintu byoreda bagenda omusibanga yateekateeka dde ebintu bye olukomawo mwatandikira ono n'agamba weetaaga okubaawo ekyetaagisa nti abantu bano kale mumusibe ng'ekibonerezo naye ate byonna bye yabba abisasule awo kijja nakuleetera bali abalala okutya okubba ensimbi y'omuyi w'omusolo wabanga yafa bakunganye yamusikira abaana oba batunda ttaka lya kijja sente zivemu bakoleki basasule byonna bibadde mu kakiiko ka parliament akavunaanyizibwa ku nsonga eza gavumenti ez'ebitundu kama umanyi nti wadu mkura abayo gede ero omumyuka wetayinza bako katayogera mchala Namere mchala Namere Justin abadayo gira kona fe na agamba chitufu tukoze ebintu bingi tunoonyereza tukizudde nga abantu abamu engeri gye bafunamu emirimu mu zi ofiisi mu gavumenti ez'ebitundu ya mankwetu nnyo oli aleeta muganda we oli n'aleeta kizibwe n'aleetaani naye twetaaga akakiiko akavunaanyizibwa ku mukugaba emirimu ku zi disitulikiti mu gavumenti ez'ebitundu zikolo emirimu ngabo bonna bonna abaweebwa emirimu basooka leeta mannya gaabwe zino z'ofiisi ezireeta amannya ziteekebwe mu kakiiko kali geekenneenyezebwe bamanye nti ono gwe tuwa omulimu tayina ddate yenna teyakwata mu nva teyakola kino na kino kijja kubanga kiraga amakulu awo tuba tulina n'okumanya we tutandikira naye kati mufuna oli n'aleeta kizibwe n'aleeta omwana wa ssenga simanyi biki ate omulimu gwa maama ne taata nemudda ku gavumenti nemudda ku nsimbi y'omuyi w'omusolo nemugivulunga nemugikola mutya ekintu kye tutagenda kukkiriza ife ng'abaminisita bamwe abapya mugenda tuwuliramu nze Namere nga ndi wamu ne munnange Honorable Balamu Mbalugahare na Honorable abadde amaliriza byayogedde bambi asanyusizza abaana ab'obuwala tuwadde amagezi n'agamba lwaki mugenda osaba emirimu nga musoose kuwaayo mibiri gyammwe mumanyi mmwe kye mutunuulidde kuba emisango gye tusinza otunuulira tufunye reports abaana batukubira amasimu nti ssentebe wa ku disitulikiti bw'ati yankozesa nga saagadde n'asiiga obulwadde yali asuubizza okumpa omulimu lwaki temukozesa emitwe bannange kale leka bagukuma osigale ng'oli mulamu ono atukubidde omulanga n'atubuulirira ffe abaana ab'obuwala w'oba ogenda osaba omulimu genda n'empapula zo zikweyimirire so si mubiri gwe okweyimirira kubeera ne waba bagukuwadde era ogenda tuuka akujje waleeta ate omulala twalayo omutwe gwo bwe guba gukweyimirira n'empapula zo we bakuma omulimu gwesonyi wegenda onoonya awalala eyo si yenkomeredde naye ng'abaana ab'obuwala mulekera awo okwagala ensimbi ez'amangu ng'olaba nti olw'okuba eri bakumye kati ate ono simanyi mwine enjogera gye mwogere etategeerekeka okusinza ku bigambo bya Honorable Justin Namere enjogera gye mwogere ey'abaana ab'obuwala etali nnungi sijja giyisa ku mpewo naye n'agamba abaana ab'obuwala mukozeseddwa ne musiigibwa obulwadde kale n'obeera tosiigiddwa bulwadde diginity yo ekitiibwa kyo kiba kifudde ogenda kubeerawo otya ku mulimu ogwo nga bakozesa bukozesa omulala bw'anajja ngavawo ngabakugobanga bateka wato omulala so embeere eyo mu bintu mu cases obe misango gye bafunye ngabakole mirimu gyabwe eyo nayo ebadde ensonga nene esangidwanga abamu abana bobuwala baweebwa emirimu nga bamaze kuwaayo mibiri gyabwe ngabakozeseddwa ate toyina ngeri gyogenda kwata mono yamuwa mulimu ntwaki wakozesa omwana kuba nebwe bakozesa taba mwana muto alemeddwa okozesa empapula ze so obugumiikiriza baana bawala bawala bannange tube baguminkiriza ebirungi biri maaso tetupapa nnyo bugubugu simuliro ejja esanja terigisa mmere naddalanga gofumbira tomwagala njagala kutegeeza nga maliriza nti Bamkare Enterprises Uganda Limited ye hardware gagadde ekutuusaako buli kalonda yenna ow'ebizimbisibwa wano mu ggwanga balina seminti emitayimbwa balina emisumaali balina tanka njogere kindeke ki kyonna ky'omanyi ekiri mu hardware bano bakirina Bamkare Enterprises Uganda Limited basangibwa branch yabwe ya Kampala bali wano ku Old Kampala Rashid Hamis Road ate ku Masaka Road bali awo ebusega kumpi ne Shero ate ku Gayaza Road bali awo ewampyewo gwayagala okumanya ebikira ku bino ojja kuyita ku noti musanvu noti emu kumi na mukaaga kinaana asatu mu ttaano oba noti musanvu noti emu noti mu ttaano ensanvu kumi na ttaano be Bamkare Enterprises Uganda Limited nkwebaza otuwuliriza okuva gye tutandikidde paka gye tukomekereza program bibadde bitya mu Parliament omuzirambogo na magembe joweli ya gemanya gange sigenda kusoko wano ate tudemo olundi insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: Bwake day wasuzo tia Uganda koloko koyake amachago gavusa manyuvu gateno runakuruo reyonge dokubero ruakabi wambulizganya nunji kula voice bandu ya MTN yona wakati wesawe mune bidezo kumacha wefu nile dachika satuwezo uwerere ezikuwa MTN kwa MTN nga zima lulunakururamba nga star emunoti noti stabili emuhashi ofu nile dachika zezo uwerere bulirunaku sumulure chivozicho kewera kukabita Kwasa ganyazi hasozo, kubira kumuzei. Sumululo omuliro gukulimu neda chikezo uwerere, okuvamu MTN. Ngatuli wamu, inkura gana ya fitere mesebwa.
2: MTN.
1: MTN, irunga mizwe chitongo lichi Uganda Communications Commission.
3: Ulodinga laka deli bando, laka deli bando, laka deli bando.
4: Yeah. Kalakata, kalakata, mikono ju.
5: Free of fire, free of fire, free of fire.
6: Omuli dongu ulira muli mumotima gukankana like drums
7: Nesumulula weleza lighter watch me set the fire
8: This feeling nyongera chibuya gansnokebu
9: Kalakata, kalakata, mikono ju
10: Free of fire, free of fire, free of fire
11: Kuna mpeleze singa kumukutu ogusinga mu Uganda MTN
12: MTN Uganda erunga mu
13: kitongole echa akida tu awalan echi kutegekela darusu ya Fathur Rahman ya buli mwezi mu bitundu byagwange byenjawulo nga kumulundi guno eri ku masjid Ibn Baz mu kibuga Kampala ku lwomukaaga ngina kuzo mwezi abiri mu 2 Agosti 2 mu mukaaga okutandika kusobwa sotwe ezokumacha okutuuka ku swala ya magharibi masjid Ibn Baz gwe muziki tigali kuulika ogusangibwa ku kizimbe kya Nakivubo complex opposite ne Hamu shopping ground see. Tosubaba mashekha abarunji mugwanga. Ibyo kulya nokunywa byonna bijja kubaawo. Nabwe kitwo buli omategeezo omulala nti Dawlusu ya Fathur Rahman eri ku masjid Ibn Baz. Kuna kivubo kompleksi kulomukaga ngabiri mu biri ogwomunana. Tosubwa okutegeera dini yo nga tunywerera kwa akida. Byonna gabitegekedwa akida tu awalan. Obadde okimanyi nti kati osobola okuba amasimu agatali kokomo kumanda mobile. Nedda Okumale naku satu Niga star Emu nyamwenda star Emu hash Ojafune nyongeza Yavi satu Neda chikezo uwerere Okuma masimu gamanda Manda mobile Koleza MTN Elunga mizwa Uganda Communications Commission
14: Obusiramu dini Yeta gukutegeribwa Okwe kenenya Wamuno kujitegira Kati yongira okutegiri dini yo Ibiota supura kwe kenenya Biota supura kumanya Biwari wategira mubuchamo Ngobuza imam Mu program Buza imam
2: Buzaima.
15: Ekuletedwa aba SH Family Hardware. Ewakiso kukuba iligenda ku headquarters za district opposite ne Masjid Nur. Batunda buli chikacha bizimbisibwa ku beira isi. Osobola nokugula nabo account notandika kuteka ko sente paka botandika okuzimba notukirize kirubiri lwacho. Bali ku note musambu tano nya asatu munya asatu munya atano munya wamune note musambu munana mwenda nsambu munya atano mutano atano munya.
16: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ene pale FM chikum musamba katonyeze muinda ekulaliyo muntu wa bulijjo. Tusima abajene mutu chalirako. Mujja ne mutulabako ku kibanja kya fechi ne chipya. Barakallahu fik. Tu yopo ziti no ne Odi Kampala Primary School ate saidi eno tuinayo House of Zaka katitobula ate noveri ate jetwatandikira ate atemba nonyeza na ate muliwa atuli eno waguru kasoze tu ojja tukulengera program Buza Imam Abdul Hamid Kizito Misenza landage manyagange ndi nemukadde wa Sheikh Abdul Karim Mugendera Imamu waliri kumasidi Abu Bakari Kagoma atenga mutoifu wa jamati shichani umra mwetuli na ye mu program Buza Imam. Bakade wa fabalu njavateka musente SH Family Hardware basangi wa wakiso. Bobo vene kayunga mwetuli liye wakiso jakulabe kizimbe kisingo kubanga chuwambu nyo chiriko kugambo gunene SH Family Hardware wakiso. Katubo chituka kubuoti. Kwata kukube ligenda kuhedi kota za desu. Kitoba wakaweta wotu waluwa umasijidi nuru. Mguzi kitu mnene nyo kati opoziti. Awali yebizimbi suwa bei raisi. Atenga birunji nyo. Ibea plumbing yuweli mbujuvu. Samiti wabotu wala mungi wa mkutu walida kusaiti. Mlicho ya gala chuna chuna nga chukwata gana kuzimba uwe chidi. Tahimbwa sengenge, channeling, samabati ya gabulichika, lanji ya gabulichika, tanka. Biyo na uwebili. Ate kirungi bakukiriza okugula unabo account yoteka kusente mpola mpola paka luno tukiriza ekiroto kyo ajalu na serunjo jecho tukimwebaza gegera ne sente zonazo nazo tandikirako zolina teka yoja kulaba mwana watu ngo sobodde okuzimba nyumba kubanga ekigendera kya SH Family Hardware ya wakiso kwe kulanga buli muntu asobola kwekula kulanya nozimba na kayumba mubeyi ntono ennyo. Tankuwe simu omanye bisingawo elizilo musambu tano nya asatu monya atano monya oba zilo musambu zilo zilo asatu monya atano monya kubako omanye ngeri chijogula wa account nezo sente zolina wambio tekeko mpola mpola teleka nanti akezimbira tekaba kato ngabuli jo tutandika na kanyomero ake bintulusi bitukola nga tubikola mu kigayaavu nga mulimu empeera nyingi ate n'olusi walu byetukola ngobikola mu balaata nga ate mulimu omusango gwa naggomolo gugenda okumesejjana kasobe mukadde wanga balamuseeko tugende maaso n'akanyomera ako insha Allah. Naam Sheikh.
17: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Mutina malunji ga Allah tbaraka wa ta'ala tuzako kusali wa chiti wa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tumsaba Allah tuwe obulunji bwa kaongezi kano atutase obubi obukalimu. Oluvannyuma lw'okumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala asoke mbala museeko baganda bafe abalungi abatuliza nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
16: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
17: Kyokuyiga kyaffe ekyolwaleero insha Allahu ta'ala kikwatagana ku mbeera olwaleero musose ate mutira okuwangalira buli lwe boogera ku bulungi bw'omuntu serebisinga abantu abasinga basirika naye buli lwe boogera ku bibi bw'omuntu buli omu avaayo buli omu n'atandika okwogera onaayogera olinaayogera olinaayogera ekintu ekitali kirungi okuba nga twemanyiza okwogera ennyo ku bumogo bwa bannaffe naddala muntu la zetero kutulamu singo bunji tunyumirwa nyo ngatuogera nyo kubibi biaba nafe na ye buliro yogera kubibwa muno manyanti go singo kubanechi na umogo walu umu kubasajia walongo ofu oli ambuza chibuza nanga neshe henga sikulaba ku nga oino muntu ye nagosa go yogera kubu mogo bwe na mugama nti bwembanga nze kenyini omoyo ogwange siri mativu jeguli gwino omogo buyitirifu kati mfachi n'omogo bw'abantu abalala ze kenyini ninachi
16: omogo bwenema nyitenze
17: kati mfachi n'omogo bw'abantu abalala kasoke dwane ku bwange bwe buli gwao ndi kwata ku bw'abalala n'olwaliro abantu basingwa okunyumirwa nnyo kwe kwogera ku mogo bw'abantu ono ali kino oli ali kiri ali ali bwati kintu ekitali kirungi kyobola nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti abange mmwe abakkiriza ku nnimi naye ng'obukkiriza tebunnayingira mu mitima gyammwe temudda okunoonyereza bumogo bw'abasiraamu ya man amana bilisaani walam yadkhul liimaan fi qalbi abange mmwe abakkiriza ku nnimi ng'obukkiriza tebunnayingira mu mitima gyammwe la tatabi awrati almuslimin tuddawo noonoonyereza bumogo bw'abasiraamu olw'ensonga nti fa innahu man tatabba awrata akhi oyo yenna aneesobolayo okutandika okunoonyereza omogo bw'abalala tatabba allahu awrata nawe allah agenda kujjayo ki
16: obumogo bwo
17: ati allah wagamba kujjayo bumogo bwo yafdahahu walau fi jawfi baiti Allah ajja kuswaza nibona aba wansi wakasolya ke nyumba yo ajja kuswaza katusikira okubanga tunoonyereza nnyo obumogo bw'abannaffe gundi yakoze kino gundi yakoze kiri tunuulira nnyo obumogo bwo bibi subhanahu wa ta'ala kijja kuyamba nnyo okusinga okunoonyereza obwabalala wabarakallahu fikum
16: afika barakallah tuyanza nnyo tuyanze ke mukadde wange era ndowooza waliwo kibuuzo kakimba ntandikirako ekyomuddu wa Allah ali yakim ali Kuwait ekisooka twakiwogerako jjo abadde abuuza dduwa gye nsobola okusabira bakadde bange oluvannyuma lw'eswala ndowooza inshallah jjo nzijukira twakyogeddeko kati kampu ekyakubiri abuuza era ndowooza kikwataganako ne kwekyo tukoze tutya kuba bashekhe ba social media nga batuswazizza nnyo tebamanyi muntu yenna yenna bamanyi bebayivu kyokka bye basomesa si bituufu bituswaza bali ku bumogo bw'abannaabwe tukoze tutya Nakimu naye ali Kuwait kimuluma
17: muganda waffe Kimu barakallahu fik kigambo kikwatagana ne social media olwaleero kikimu ku kigambo abantu kye tulina okussaako ennyesira n'ebirowoozo oyinza okwogera ekigambo nga kinnyika obusiraamu n'abasiraamu naye nga kivudde mu muntu oba oli awo eyandi eyisa omuyifu abamu ne boogera ebigambo nga biyinza okuviirako abantu abalala okukyawa eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala ne bagikyayira ddala naye ng'ekiba kyayisiza eddiini nsengeka ya bigambo etali ya buvunaanyizibwa omuntu buli lw'oba ku mitimbagano gino gy'olwaleero oteekeddwa okuba omwegendereza ennyo biki byensaanidde okwogera era mbyogereddewa waliwo irimu nga ya muzikiti ya muzikiti si yawano ku lediyo okiraba nga yo eyina kukoma mu bana abakwetoolodde bokka newabaawo irimu nga ne boba ogitadde mu basiraamu n'abatali basiraamu bonna basobola okukolaki basobola ogiwuliriza
16: era nebagiganyulwamu
17: ate nebaganyulwamu kinene okiraba naye obuzibu bwe bujjira nti abamu bayinza okukozesa
2: emiti imbagano mumbera yokuwa nukula fulani. Naya nukula gundi, naya nukula gundi. Kata irimu yokuweweleza kumiti imbagano.
16: Chanda kunyo.
2: Ono, naya nukulo, naya nukulo, naya nukulo, naya nukula. Ebisele bisinga, etiro kufamu, embere yokuwa anti goli timu chi. Nono timu chi. Ninga temu ina mugama anti kala Allahu, kala Rasulullah. Una agamba Allah agamba una agamba nabi akulachi nabi agamba sallallahu alaihi wasallam nechivanga abasira mtu ino kubabe gendereze nyo kubigambo bitukolachi bituogera daddala nga tusinzira kumitimbagano gine giriwo jo lwaliro tuleme kufuka nsonga evumaganya dini ya Allah tabaraka wa taala
16: jinna jalal
2: wabula tuteke doku baba antu nga nabibu ya gamba sallallahu wa sallam bashiru wala tunafiru musanyusi muagazisi temuchaisa ya tuka nukubanga ganti ya ayuhan nasu inna minku munafirin awangi mwe bantu mwe mwe mwini mwava chaisa
16: yes
2: mwini mwava chaisa kati nabibu kogere chigambe chi sallallahu wa sallam chiraga nditechako makumulembe kwe nolu wali ilichi
16: nguwechiri
2: hane
16: Yesu senyo kati
2: kakati sama Allah tutase iti botamanya nkoze saya miti imba kano jino ohinzo kufundikira nga chosu bilanti olongo siza nga ato okoseza chinene
16: yes.
2: Ngo okoseza chinene tutujia kubanti abantu tubaziza okukozesa emitimbagano badembo jikozesa nebati Allah
16: yes
2: bobo okukozesa omutimbagano tononyamu zilaiki singa butira okuwulira zibanonya tononyamu kabandabe tononyamu kabampulire gwe betuteekeddwa kubanga obinonya
16: era bijja kukosa bijja kukosa
2: bangi bakoze bakoze gundi yoko content yokulaba nti bamukolera mu busiramu lenga byonne bikolebwa byongera kukosa busiramu n'abasiramu atenga ababikola baina amanya ga kisiramu tubakubiriza baganda bafe okubanga batya Allah tabaraka wa taala eddiini ya Allah erime kuzanyirwako ate erime kufuuka kisekererwa nenga gofu sensonga olwaliro ine ebintu byetutera okulaba ku mitimbagano naffe tugibaako tugiraba neolina akagamba nti mu butuufu eddiini y'obusiraamu yali eweebwa ekitiibwa yali eweebwa ekitiibwa nga naffe abatali basiraamu tugitya naye ate mu mugiweebudde nnyo mwina ne byemukola nga byandi wadde bikola batali mmwe
16: yes
2: naye nga ababikola baki
16: basiraamu
2: bambadde obukaaya bambadde obukaaya okujja ekifaananyi nti hajati naye nga wallahi ebigambo ebimuvaamu ekivundu ekivundu kyokka kyokka kyokka nga kinakuwasa baana bawala bali ku mitimbagano fa kubaseeka naye n'abasiraamu omanyi buli muntu bw'aba ataddeko enkofiiro olyamula bashekhe
16: ajjayo ne aya
2: aha najjayowagisomye
16: mbukyamu bai
2: kati tusaba Allah tabaraka wa taala tutaase atuyambe abantu bamanyi we bateekeddwa okukoma kyotamanyi tokikolako komenti namuwali bashekhe abasomesa ebintu ng'asomeseza ekintu kituufu kirungi nnyo aino josanga nga babikozeko comment wansi ayagala okutereza aya Qur'ani atagitereza sheikh kyoka ayagala okutereza taina na chakola chi
16: chamanyi
2: chamanyi na yoro kubanga mu dinya lya busilamu sima yo tugenda chikola ne
16: ate batyo bodde nyo baseka bafe tseka simanyi kubanga omuntu nali yatula n'erinnya lya seka nti seka gwoli ABCD tetegeera kino na kino naki
2: tuwangane ebitiibwa tuwangane ebitiibwa
16: ate era mukadde wange fe manyi nze profession yange gye nasookera mu ddala ndi musomesa naye tunakuwala nnyo atenze nsingira okulaba omusa omuntu omumanyi boina degree masters phd noya nukuluwa ya saruna noyigira neri nyali kati ate gobo swala kubanga ndoza ne ba sheikh mwandi badde mebe munga temuti mufanda kulinya lya muntu gwesomesa busomesa ndi ekintu bwe kiti ekyasomesebwa ti andi badde abc to mentioning akwa bo mentioning eri nya lyoli na ye lazima akudiza achitegedde nze kyena ndi wozza ndi tip kyetaga ku mentioning ati kino te kitandikidde ku mulembe guno nda baseka bafe bali bo muntu nasomesa naye oli bwajja n'atereeza kitereeze mumbere singo kubanga nungi nenga ta mention nze ndi seke yasomesereza wano yagambe kino kino kiri kifubo bunyonyi kale
2: nje ndo kitufu choyogedde waluwo kubanti oyagala kulongosa ati nowa kubanti oyagala kuonona
16: ndo zina bonoyi
2: kati bwo njogera bali bebisere bisinga olulwenzi je eri nyali omuntu ebisere bisinga mba molangiri deko olutalo na hebu tele babai na kulangiri ya lutalo
16: yes kati okweddi zoko okweddi zoko
2: ebisere bisinga nabi sallallahu alaihi wasallam yabanga tele zensobi yakwesanga nje kiganti mabalu akuwa na yabantu babaddeki abakola kino na kino
16: nyoloza ayita bamanyi
2: ababa manyi ababa manyi na ye china ekifaananyi kye kiwa nti waliwo n'omulalaiza okuba nga abadde akikolera eyo nga yeekwese naye bwekwese ekigaa nti banna abantu abakola ekintu kino babadde ki bwe maga nti alabika yakoze eki yatutegedde bwe njogera erinnya ly'omuntu kiba kitegeeza nti ono omulala waddembe okukola kubanga teyantegedde kisoka lwaki ayogedde erinnya lyoli ye yamulabye naye nze talinakola ki kati singa tukozesa asalib annabawiya amakubo ga nabi sallallahu alaihi wasallam mu kutereeza ensobi z'abannaffe obaoliawo tuyinza okuyambibwa ekinene ennyo tuyinza okuyambibwa ki ekinene ennyo mu mbeera ya ddaawa naye okunokolayo ennyamannya g'abantu nam oli bwabanga ddala avuddeyo wafuuse gundi kizibu tusobola tusobola
16: era teryakunenyanga buli omu ategere
2: ntiogundiembeera zibwe zityo afuuse ekizibu kitwali mutawaana naye sheikh ayinza okukola ensobi akitegeera fenna tusobya sheikh gundi agudde mu nsobi noga nti akali sheikh gundi yasomeseza aya teyagitegeera sheikh gundi yasomeseza hadisi nfunyonyonyo munafu okufiisa
16: nomuyita namunabida nomunabida sheikh gundi
2: nokufiisa okwo sikulungi ekirala kigambo kitwakyogerako okwekwe mabega etugamba nti omuntu omutuuma erinnya kiba kinene okukeera ku makya nenkugamba nti oyo munabida olina bingi byolina okusooka okwetoloola kirenga bwe nagawundi nti oyo mukaafu naye nga mulaba muzikiti asaala ne muyita omuki oba nenga nti oyo mushiriku ogawulira agamanya mushiriku mukafir fasiq mwonondefu munabida biki agamanya tegavaayo kugassa ku muntu okugyako nga olina bingi by'osooso okwetegereza bingi byolina okusooka okwetegereza kuliko shurut obulombolombo n'obukwakkuliso wa mawanii waliwo ebyandibadde bikuziyiza yaddakikoze naye sobola ate muyita eryo linnya ayinza
16: okubanga tanategeera bulungi nikubanga lusi agamba teeka nalisoma nodisoma naye ayinza okuba litegedde
2: kankuba ekyokulabirako omuntu ayinza okukola ekintu kyobukafiiri nakola ekintu nga kyakoze kyaki
16: kyabukafiiri
2: ne natakafuwala si buli akoze ekyobukafiiri nti aba akafuwala ate si buli akoze bida nti aba muna bida
16: yes
2: si buli aba chikoze ajikudemu nterinya tusobolo dimu anto yo munabita nga bwechiri ntisibuli akoze echo bukafiri ntusobolo muita

0: kutandikira ku ngudo z'ikibuga Kampala na buri kanyumiro kasi yona okuva ku nsonga z'eggwanga semasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu na mutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 179 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo
1: omukisa wa Pearl of Africa Radio 2026 akubye kodi na tekyali kulanga kolala ekiseera kyekyo obudde bwebwo weteeketeeke lindirira fungiza tukole 2026 akubye kodi lindirira buli lunaku olukya luba n'ebyalwo wiiki esobola okutambuza ganaji na je wakati mu bibobe okukungubaga amasanyu ebikujjuko
2: njagala kuyozayoza abavubuka b'omu Kampala okulonda kw'abavubuka mwebale okusuula nuupu mwebale awo mutandise kwenunura naye kati twagala mulonda ababaka aba NRM
1: bingi ebituuka mu bwingi
3: obuwanguzi tunatera okutuukako olunaku lugenda kutuuka ate nga terugenda kubeera lwa wala Uganda efuna eddembe lyayo n'abo bonna abamulya mu ngalo mujja bbala bako mu kkooti nga batebyanga banyonyola ebikolobero bye bakola ku bannayuganda.

0: Naam, jiburiru ya janabu ze yuzo, nenga aine shigende ilo ya gara kusomesa, nge tugendo kurawa wanseyo. Naam, kati ya muuza kuchiti wa usilamu. Ya gara wa sahaba bachimanyi, usilamu cheche. Omusilamu yani. Chegede. Naam, chia muta andikira kunera wa manjiwa gamba. Eno hadithi, yashtamilu ala almarati buddini thalatha. Elimu, zabaita marati buddini. Maratibu dini ze ziliwa ze levo ze dini yobu silamu. Owa, emite indira. Je dini yobu chi? Yobu silamu. Jiri esatu. Al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Omuntu asoka kuwa musilamu. Naba mukiriza. Natuka ku daraje semba yu. Anta abudallaha ka anna katarahu. Nosinza katonango lingamu rabaku. Ochegende kati buli mukiriza ina musilamu ate si buli musilamu nti mukiriza. Naam, jiba mitendera omuntu omutendera ogusoka gwa kusilamuka. Ochegende tayinza silamuka nafunirawo imani. Kubanga imani egena na yaqin okakasa. Kati omuntu wagenda wangeria mu busilamu omutima gwongera okakasa nayingira daraja yachi
1: ya imani
0: eyo bukiriza. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا
1: أسلمنا
0: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم هواسجى بنما رنجبا جوان نبي نبسيلامك هربوا نبنا نبغى غامبا تريبا كيريزا الله نابا تريزا ناعانيد هوا ميواني ستمونا توكاو وشهد قولوا أسلمنا مين تقولزه ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وبكيزا تمونا كراج
1: Tewona
0: tewe nkira mu mitima jamu. Chitegeza chinti omuntu asoka silamuka nalyo kabira omukiriza. Naam, kati ya mutandikira ku stage asoka. Akhbirni anil Islam, bulira kubuchi?
1: Kubusilam.
0: Qala an tashhada an la ilaha illa Allah. Kubanti omuntu akakasa to testifying. Omuntu okukakasa nteri asinzibwa mu bisinzibwa. Sheria sinzibwa mu bisinzibwa
1: obutuufu
0: okujjakani
1: okujja
0: ku Allah la ma'budu bi haqqin illa Allah teri kisinzibwa mu butuufu okujja ku Allah yainokolaji yainoku okusinzibwa ebisigadde bisinzibwa mu bukyamu kubanga abantu ye basinza bingi okegedde antashhada an la ilaha illa Allah wa anna muhammada rasulullah noka kasandi ne muhammad mbakawani
1: wa Allah subhanahu wa ta'ala
0: mubaka wa Allah wa tuqima as-salata no imiza wa as-salata wa tu'ti az-zakata no waz-zakah wa tasuma ramadan no sibo mwezi wa ramadan wa tahujja al-bayt no rambura nechi
1: enyumba
0: zibaita arkanul islam empaji zobuchi
1: zobusilam
0: empaji zobusilam ziri tano esokira dala
1: okukiriza
0: Allah yashahada shahadatayn kiregeza anti obusilamu bw'omuntu tebusa ayimirirawo
1: okujja kunga empaji ezitaano zonna ziyimiriddewo
0: ekyokubiri nti empaji esinga obukulu mu zonna ezo yesooka ya shahada ekyegedde omuntu ne waasaala n'asiiba n'agenda e Makka naye nga mushiriku ekyegedde ne wayambala ekkanzu ng'afa ayambala makanzu oba ayambala n'akakaya maama Amina naye ng'afuuwa emmindi bino byonna byakola tebimugasa kade shahada oba la ilaha illa Allah ye mpaji ruwaga ewani ya zinozona
1: no
0: oshagede ndi wabu ya garo kusale swaro jifunemu oina jiku ono kubango ili musilamu echila gani musilamu wako kubanti toga takato onda ye shahada oina kubanti gosinza yeka yeka oshagede kati ora anti ye mpaji ruwaga ewani deziruwa
1: ewani dezine indana
0: tari musilamu mushiriku ntigudi yomu, tuina wano musilamu wa mushiriku. Heye njokila hanchamu.
1: Tosola piti kamu...
0: Tosola kundi na morilo na uguteka nechi. Nechi. Ne omuzigo kuja ugusano. Kate vita ambuli ya mchibbo chechimu. Kakateri musilamu wa mushiriku. Imo mtu musilamu wa mushiriku. Mwasha kende?
1: Mtu asari uchimu.
0: Heye.
1: Tibeye musilamu. Obambere
0: abasiyambe butambara abashiriko nedda teri musilamu ga mushiriko so washitegerekese burundi musilamu mushiriko already mushiriku sikusilamu wa umsa mtawa mushiriku
1: yeah.
0: Wasee de sheikh naam kati iso abantu wafe baino kufa yonyo okuraba antipa shahade ino bajikuma ojikumotia na kubanti we wala shiriki banji abantu tebaba buri la mazima baina amasabo ne ngate bazimbe mizikiti basi bura abantu mu Ramadan bagenda ne Makka kati yeyo nabamenyekera buki
1: bwerere
0: bamenyekera bwerere kati ze mpaji zo busira mu tano tujja kuzinyonyola mu nyonyola ya tafsiri nga tutuse ku hadithi ya Ibn Umar buni al-Islam ala khamsa au tujja kunyonyola mpaji kuki
1: kumpaji sha
0: bulungi nyo abantu babirenga baganyurwa ne wano nusiridu ha sardan naam shahadatu an la ilaha illa anta shahada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammada
1: Rasulullah
0: wa tuqima as-sala ibizewe as-sala umuntu wa maroktora shahada chidako kuba koraje
1: kuyimiriza usala
0: kusala watuti ya zaka kuwa zaka iyo bana Uganda bajija mu mpaji zo busilamu naam
1: tebajja ko bufi obo bajija mu
0: tebajja gari mpaji
1: okwata mu
0: mpaji ya zaka nanti kwata nebye mfuna chovura ango sango linga musaze nga akora umura buli mweze satu agende Makka nenga tawazaka
1: chini choki okora umura chirimu okwera bisa
0: simanyi nanti kati obache kenderwa chawe checho simanyi naye ima banyizo kubanga te bamanyi busilamu butufu musilamu yani chizo banga che kibakoze secho oba nga mitima jawe just mikodo tebava ko kawe oshegende oba dakhalu fil islam nifaqan bayingira mu islam ga bannanfus
1: Allahumma
0: kati tatumanyi kitufu che bali naye osamu si self service
1: tulonda mbyo yagala
0: nedda sebo oyino kuleta empaji zino nga wezili buli wotu ko jibange kakaseko ino jikora kati wane Uganda tusala tuli basaza alhamdulillah tuli basibi ate yola manzani yo nomu kodagula wechi chichi
1: echikomera
0: nomono nefugendo kula abana abayayi nga tibachanywa njaga
1: tibachanywa kula busibu
0: neyo zakaba gano jiwa abasilamu naam kati watu tia zaka watasuma Ramadhan kusibu mwezi wa Ramadhan wa tahujja albayt qala sadaqta omusajja namuga yogedde mazima fa ajabna lahu Omaru agama ni tumwe uunya. Yasalu huwa yusadiku. Ya mubuza ate ya mkakasanti yogede vitufu. Luwachi chabe uunyi sakubanga anti onotamanyi abuza amanyi. Oche gende. Chira ganti atebi abuza abimanyi. Oche gende. Naam. Fakala akhbirni anil iman. Ya mga katimbulia kuchiti wawuchi.
1: Abukiriza.
0: Kati yeno martabe yokubiri. Yeno levo yokubiri.
1: Maratibuddin.
0: Al-Iman. Na muburi obukiriza chechi. Antu'mina billah. Obukiriza Allah. Wal-Imanu billah, imanu mbi wujudi. Shewa ito kukiriza katundu, kukiriza nti jari. Tosua gama nti omukiriza, utokiriza nti akuracha.
1: Jari.
0: Na. Wabato muraba ya kuraba. Achegende. Obonero wewe ya obonobonero buli ku nsibula ganti jali. Achegende. Egulu omusanvu ensi
1: njuba omwezi.
0: Okukachuka kwa njuba no mwezi emisana nechiro. Bimarokula ganti system eno inajitambuza. Achegende. Kadiso chovula banga tugamba kaifa na arifu rabbana katonda afetu mutegera tutya. Bi ayatihi wa makhlukatihi. Kaduwa tumutegeera kubonero wene ebitonde bye. Kubanga wigama nti kitonde kiyina yo mutonzi. Musomesa, muyizi aina yo musomesa. Hadha yastalzimu dhaka.
1: Naam.
0: Osegedde. Omwana aina
1: omuzadde.
0: Oba tewasa kuyita muzadde nga tozaala.
1: Toyina mwana.
0: Osegedde. Kati tetusoa ganti tuli bitonde. Nga teri ya tutonda. Wasegede.
1: Na.
0: Kadiso zino ayat bazita ayatullahi al-kauniya obo nirobuno obo kunsi obulaga nti katonda jali omwarabu ya gamba bamubuza wa kaifa arafta rabbaka wategero tya katonda na gamba al-ba'ratu tadullu ala al-ba'ir wa atharu al-mashi tadullu ala al-masir fas-samaa'u dhatu abraj والأرض ذات فجاج والبحر ذات أمواج ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير بامبوزانتي واتجيرو تانتي كاتون دجاري أغام بانتي البعرة تدل على البعير وبسا بورا غانتي ورو انصري وتدو وشاكد وسانغو بسا بوينتي ومانيانتي ونواي سيو
1: وشاكد
0: وسانغو بسا بوينبوزي
1: Mbuzi
0: mbuzi ngo yagadde kwesiri wazanoga factory like ya bachina ya bukozi kati echi chenye chosekede abantu benyine abagandika tunda tali yote tubasekedera ye nyinyinyi chitonde kati wagandika tunda tali yo ye nyinyinyi twate fetuse kanga go sese osegende naam kati albaara tu tadullu ala albaire obusa bura ganti waruwo engamia obe mbuzi obente eba yabutaddewo wa atharu almashi obufu bwebigere yadullu ala almasir bora gantu waruwe yatambuliddewo nyera osanga ebigere nga bya muntu ani yayingidde wange osanga ebigere nga bya nkoko nkoko eno
1: yani
0: osanga kubanga otegedde otya nti enkoko weri
1: yasigere
0: kiringanga ne motoka kasora bimipira waruwe moroke ya isi wana. Oshagende. Kana gamba fasama uzatu abraj. Eguru eri jude amatara. Emunye nye omwezi. Enjuba. Wal arudu zatu fijaji. Nense jude mwama kuba magazi. Wal baharu zatu amwaji. Nenyanje zijude mayengo. Ala yadullu dhalika ala latifu al-khabir. Tashimara kuraganti waliyo katona. Ndiozoraba kati nti muna marungu ono yategeera okubayo kwa katonda nga ategeera kuki kubitonde bya katonda wakati gwesokulaba enjuba eyo amasanyalaze gajjawaga eyakensi eno yonna tezikirangako tekeerewangako omwezi ne gujja emunyenye buli kimu kijira mu programu yakyo tekikumala kulaga nti waliyo programu emabega kati so antu'mina billah akibayi tokukiriza Allah al-imanu bi wujudi okukiriza nti katonda akola ki
1: tijali
0: jali wa malaikatihi no kukiriza
1: muzi malaika
0: malaika nti nabo je bali bitonde bya katonda wal malaika alamu ghaibi eno nation eri invisible bitonde tebirabo wako naye ekiraga nti tuli bakiriza tubikiriza kubanga Allah yatugamba nti je bili Achaide, khalaqahumullahu min nur. Allah yabatona abajja mubiki?
1: Mubitangala.
0: Mubitangala. La ya'asuna Allah ma amarahum. Katonda yabatona nga tebajema kukyabalagidde. Wa yafa'aluna ma yu'marun. Bakora katonda byabagambi. Katibe wa malaika. Jase aqide enfu obenzikirize enfu etali nnonjo omuntu gyandye jemu kuba malaika. Kwe kuloza nti bakazi. Kusayende naam la yusafuna bidhukuria wala bilunuza malaika siwa saja ati siwa kazi bal ibadu mukramun Allah tuga antibadube babitiwa wafana na batele tumanyi ni Allah chia tuga amba koche wafana na jaga anti uli ajini haba inebishi masna abamba inabibili wa sulasa abamba inabisatu wa rubaa abamba inabina yazidu fil khalqi ma yashaa mulimu abalanga katonda abongere biwawatiro bagadde otegedde nga olaba jibril aina 600 janah aina biwawatiro lukaga kati chechu chetu bamanyiko biwawatiro bifanana bitya nabyo tetumanya kubanga waliwo abazanyi ba filimu adire ekifaananyi ky'omuntu n'akiteekako ebiwawatiro malayika nejja kati abamulhidin abakola ebyo malayika niyaga nti efaanana bwetyo Oshagede Sheikh.
1: Naam.
0: Ori waraba kawara karunji, ori murunji nga malaika. Kati abantu baluza anti malaika mukazi. Osegedi.
1: Amba teka wazi laini za urenzi.
0: Naam. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba waja'alu almalaikata alladhina huma ibadu arrahmani inasa. Bafura wa malaika, abaduba Allah ya bafura wa chara. Ashahidu khalqa humadi yonka katonda wa tonda wa chara. Satukutabu shahadatu humo yusalun. Katona jakubai kutuwa robu julizi wa mobo ni rao babu zeku. Chiki za techimu sanyusa, abantu chepo gerejo. Asahidu, astafa albanati ala albanin. Am khalaqna almalaikata inatha wahum shahidun. Atuwa tunda wa malaika anga wakazi mwari yunga tuba tonda wetu tu. Katiso wa malaika bitonde bia katonda. Tetumanyi wifana na. Ja siba inebichi. Siba sajja, siba kazi. Na ye chirunji inti buliomu agenda kufa. Atebe wa kuchima.
1: Ojabala kasazawo.
0: Ojabala abu jyotu gambe inti wafana na wevata. Naam.
1: Wali kuchikubu sawa katunyeze mwenda pale FM. Ekula diyo mtu wa ulijo. Program manya of Siram. Chigunwa Bakari Siddiq. Ndi ne Sheikh Badru Hamza Kayira nga tuli mu ahadithi 40 nawawi tuli ku hadithi yokubiri ya sahaba itwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu nga tunyumiza Jibril alayhi salatu wassalam uyajiri mbaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam ngaze okubera nga atuyigiriza eddiini yaffe atugunonye ko kumusimbiza bakama baffe katukomewo katono
2: omanyiwe wetaga
3: ona

0: ategeze
1: ahubwo wetumye kiriza nujyaraye
0: na ba mukutumye
1: Allah
0: sheikh de sheikh faqala na'am fayaquluna marhaban bihi wa ahla
1: Allah
0: tumwaniriza ni wale
1: kawa ni bateka ko kasimayiro
0: na ne bagura una ingira ne gure ryo kubiri we bate paka bagenda ngaba mubuze ibibuzo paka kugura ryo musamu
1: security ya amani
0: si security kubanga Allah taina cha ati achigenda mtu okako na hivi ragiro sheikh washege debisi
1: biragiro
0: kane ridwa ntagenda soka kugura wo Adam agenda kucho genda yo Muhammad ya genea mga inti gwe Muhammad banga ambi kugwe.
1: Uyengkulaba kuinga zigurao.
0: Zigurao. Kanela shafaatu huu li ahli ljanna fi dukholi ljanna.
1: Allah.
0: Katibwe boba malaika. Naam. Katibwe abo kumi boba abo kubirida. Rakibu na atid. Waru abo wandi kebine virunji. Bama nyuri urimi ruwa yogira. Wasegedi. Naam. Kiraman katibin. Babiti wateba wandisi cheza teba kuwa. Wachegedi.
1: Naam.
0: Kadina wawo munkaru wa nakir. Awo wa muwakalani ilifidna tilkabar. Bo murimu guwawe kubuza bibuzo.
1: Mukaburi.
0: Muntana. Wachegedi. Kasera kaba kazibu nyo waka ita interrogation ibichi. Ibanga ita.
1: Iwantuina interrogation rooms.
0: Katina wawo. Bosanga yo baku bei uzo biyawe khalasi wabita nge bitara bikutadi katia tukiriza nti bonaba malaika ba Allah ya tukiriza mawe batu gamba manyagawe neba tatu gamba kade chechiku iso mchi kumukiriza antu mina bilao kukiriza Allah wa malaika tine wa malaika wakutubihi ebitabo washegedi wakutubi nila olaba yu hadithi ya muku uzanu kura msajja mkuru yali agamba nti bitabo biri bibiri byokka singa byali bibiri andigambi wakitaba ihi washegedi neno jamo wakutubi ichi ya bisuka
1: bibiri
0: kariba yita kutubu samawiya bitabo byakka okuva waguru ebyobwa katonda Allah byasindika nga bisindika yabannabbi mulimu Qur'an mulimu Zabur mulimu Tawra mulimu Injil suhufi Ibrahima wa Musa kare bitabo bino tubikiririza munti bitufu naye ebyo bebakyusanga Injil nga Bible sawa zino tetujikiriza nga Yoweri kati naye tukiriza eri enkadde ekyegedde
1: na
0: ekyo kubiri nti Qur'an yajja nesimulawo ebitabo ebyo byonna byonna
1: tebikyakola
0: naam tebikyakola kubanga namulazamu ezali muzo nawo ziri mu Qur'an Qur'an yanga samare yabyo
1: naam
0: ochegedde
1: naam
0: kati tubikiririzamu ekyo kuna
1: warusulihi
0: abaki
1: ababaka
0: katuna ina ababaka bangi biyatuma minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka mulimu Allah biyatunyumiza mulimu ne bata tunyumiza kalewizo sanga nga muafrika na umu ni muabaka bambu. Wa immin ummatin illa khala fiha nadhir. Teddy yon nation yon na. Okunja waka tunajisi indika nga muabatisa. Tatechisoboka kubanti ya babaka bagenda izira hili na buba warabu. Tatechisoboka. Seza ni muafrika muno muli muabamu na jessica nulati ya batu nyumiza. Halinu minu bihi imana mujbala. Tuba kilirizamu urukirizo ruabamu. Orwa wamu. Oshegede.
1: Na.
0: Ate netukiririza mwabiri mwabatano ibatu nyumiza
1: mu Qur'an.
0: Munzikirize yenja uru kubanga mu Qur'an muri mwabiri mbameka.
1: Mubatano.
0: Abiri mubatano. Nera abasingo kogerwa abanji mu sura tumadha al-an'am. Allah yogera abannabi 18 mu kifo kimu. Oshegede.
1: Na.
0: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشينا ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين